Meron ka ng tagapagmana ng mga problema. Kaya mo siya mga problema sa kanya. Si George at Dr. Ron ay susunod sa ating Music from the Heart. Panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.

0: is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinaliwanag ni LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendijo na dry run pa lamang operasyon ng mga Green Smart and Mobility o GSME taxi sa rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa 50 unit ang tumatakbo at hanggang Setyembre a 4 lamang ang kanilang operasyon dahil nagsasagawa pang operator ng mapping operation. Ayon kay Bendijo, bahagi ito ng pagmamapa sa mga ruta at pag-aayos sa ilang kalituhan na maaaring mangyari sa booking at pagtukoy sa mga destinasyon. Sinabi rin

0: Bendijo na humili ng GSM ng 50 units para sa naturang dry run at limitado lamang ang kanilang operasyon ngayong Linggo. Samantala, sinabi ni Bendijo na nasa 200 karagdagang e-taxi ang inaasang darating sa rehiyon ngayong Linggo matapos i-order ang isang lokal na kooperatiba. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: is to bring us the news and ensure their safety and freedom to report. Together, we can harness the power of information to shape our future and strengthen our democracy. In closing, remember that press freedom is not merely a privilege. It is a shared responsibility. It is our duty as citizens of Bukidnon to protect and nurture this crucial cornerstone of our democracy. Together, we can build a brighter, more informed, and united future for our beloved province. Thank you, and my buntag kalatantan.
1: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
2: Ay Mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
1: Yun na pa Mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
3: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
1: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako adtoon si kumpare nimo aron mangandam na pudmi.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
5: That means charm.
4: 8?
5: Impressive.
4: Delulu?
5: Delusional.
6: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxie.
4: How about sus?
6: That means weird or suspicious.
4: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
6: Tama ka dyan, ate.
4: Do you know about the word osaek?
6: Spill!
4: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
6: That's lit, ate!
4: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
7: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe subscale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
8: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
9: Stay strong! Be

0: rival, hein, na vaga regalar.
1: Headlines.
0: Karon mga iksoon alang sa mga detalye sa atong mga balita. Atong dawaton ang naguna sa ato ang mga report karong adlaw mga igala. Oban ka na to karon si JR Kabiling. JR, bulhoti na!
1: Live report.
2: Dakong kalipay ang kapagbation bisan pa man sa ilang kalisod nga kahimtang tungod sa maayong balita gikan sa opisina sa Bukidnon Provincial Persons with Disability Affairs Office. Ang kinikipagluha ni Provincial Director Dominador ang Libayaw. Asoy pa ni Director ang Libayaw at tulos pagkikinabi kaniya sa Radyo Bulhod karong adlaw hoy mes Agosto 27, 2026. Siya na mahayag bahin sa dakong kahigayunan sa panayon ng pagkapunapod sa Capital Grants sa Livelihood Program nga tuna sa kwalipikado mga PW ang maong kandidat Jesmel Pesos ana-ana sa ikatulong hugna sa pagtunol alang karong tuiga. Gipahimuslan usab kini sa 440 ka mga kwalipikado nga benepisyaryo nga nahatagan o kaigayunan alang sa pagirabuhian. Para sa Radyo Bulhod, ako si Bulhod 1, JR Kabiling.
0: Daghang salamat, JR Kabiling. Paminaw na sa mga higala ang dugang pang report gikan ni Romel Lina. Bulhod na!
1: Live report. Gipailaom sa Basic Life Support Training o Emergency Standard First Aid Training ang mga PNP personnel nga na-assign sa mga tourist spot sa lalawigan sa Bukidnon. Among training gipaunahan sa mga personahe sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office din si Gonkang PDRRMO Head Israel Johan Damasco na tumong niini ang paghatag o kahana sa mga miyembro sa kapulisan de panahon sa emerinsiya sa mga laaganan nga lugar. Nasa Iran nga nagsugod kini kaniyatong adlaw nga Lunes, Agosto 25, nga mahuman adlaw nga Biyernes, Agosto 28, 2026. Para sa Radyo Hulbot, Hulbot 2, Romy Lida.
0: Dagang salamat, Romy Lida. Standby sa gamayang pahinomdom.
3: Imong kinabuhi, imong desisyon, panahon na karon sa pangandoy, dili panahon sa pagmagdos. Ang teenage pregnancy, dili joke. Isa sa napulo ka mga teenagers nagmuunong o giskwela. Kay lisod ang panginabuhi, lisod ang panglawas, pero dunay choice. Maglula, mangandoy, magplano para sa kaugmaon. Imong kinabuhi, imong desisyon, alang sa dugang impormasyon. Pangutana, bisita sa inyong pinakaduol nga health center.
0: Dagang salamat, Martin Simohang. Gamay pa inomdom. Karon mga higala, di si Danmark Leopoldo, bulhot na!
1: Live report!
4: Kihatagan og dakong pagtagalang issue sa adolescent pregnancy ang Region 10 din di classificar sa rehiyon nga nag-rank 7 base sa datos nga gipresentar sa mga official sa Bukidnon ang Valencia City. May ulit may pinakadaghan nga natala nga kaso sa adolescent pregnancy. Ilabi na sa edad nga 10 anyos hangtod 14 anyos samtang Balibalay City. Misunod sa gidaghanon sa mga natala nga kaso atol sa pagkikinabi ni Millie Mary PGO PAPDEV Officer ang kahimtang sa adolescent pregnancy sa probinsya sa panginingalan nun nga mapalig-on ang programa sa mga kabataonan. Gipasiugda nga mag-atubang ang mga problema nga nagkinanglan o magtinabangay sa pamilya. Kini si Danmark Dipuldo, ang inyong kabulot.
0: Sa kadabusan sa atong mga balita, gisugda na evaluate ang 14 ka mga emerging tourism sites sa probinsya sa Bukidnon. Matod pa ni Arthur Quezado, tourism focal person, karon lang adlaw, Agosto 2026. Gisugda na kagahapon ang duha ka tourism sites, ang San Fernando Tourism Center o Lagonglong Lake sa Kabanglasan, Bukidnon. Mga higala, inyong nabati ang mga nahipos nga mga balita karong adlaw. Ako si Herbie Lumanok alang sa Radyo
5: Bulhod. Bulhod ko bi.
0: Daghang salamat.
6: Kalihukan sa probinsya.
7: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan.

Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:17. Ang sarap lang ng ganitong kanta. We got Shamrock. Timing na timing.
1: Haplos.
0: Haplos. Himas.
1: Buti na lang hindi hapdos.
0: Ay. Delirong spelling. Buti na lang. Buti na lang talaga.
1: Masarap kasi pag may nag-haplos-haplos sa'yo.
0: Correct.
1: Alam mo yung iba, di ba, sinasabi nila yung kanilang love language is yung physical touch.
0: Yes,
1: diba?
0: Physical touch. Ay. Dr. Hart, it's 10:17 and the time check is brought to us by GCash Pay Online. Sakto payment, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Sama nyo pa rin, Dambalang George and Dr. Hart, ha? Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Dito pa, ha? Dito lamang sa 92.7 Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
0: Yes. Well, may paalala lang tayo, Dr. Hart. Hindi ko alam kung kayo ba ay nakakatanggap din. Merong advisory, no? Yung ating NDRMC regarding sa haze alert. Ayan. O, talaga ang lahat. Pina-encourage to really wear mask. Kung kailangang lumabas, kung hindi, manatili sa bahay.
1: Ang dami ko na nakikita nagmamask, ha? Talagang, yes, kasi talagang delikado ito sa respiratory, ano na.
0: Correct. O kahapon pa, may mga namamata ang mga haze dito sa CDO.
1: Akala ko uulan, di ba? Parang yung ano kasi natin, yung parang weather natin, parang gloomy ang dating, no? Yung pala, haze.
0: Haze na yun. At saka medyo ano din, parang foggy.
1: Foggy nga.
0: Akala mo talaga na parang hindi po.
1: At yun. At dahil pa rin sa ano, haze yung forest fires ng
0: Indonesia.
1: Yung umaabot dito sa atin.
0: Umaabot. Uh-huh. Kasi kasalukuyan pa nilang inaapula. Ang lawa kasi nang nangyaring forest fire, kaya dito nararamdaman sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa Pilipinas.
1: Apektuhan dito Visayas and Mindanao.
0: Yes. No? Oo.
1: So ingat tayo lagi, mga sweethearts, ha? Pag hindi naman kailangan kung hindi kailangan na talagang lumabas kayo, di ba?
0: Yes,
1: huwag na magstay outdoors, di ba?
0: Sa bahay na lang.
1: Ayun. Pagpuyo.
0: Puyo na lang.
1: Di masiging glag-glag.
0: Oo, himas-himas na lang sa...
1: Ay, kasarap naman yun. Di ba pwedeng may halik-halik din?
0: Ay, pwede naman. Depende. Uh-huh. Kamay-kamay kasama ka.
1: Ayan, eto muna. Basahin natin yung mga reactions ng ating sweethearts, George. Mula kay 1061, sabi niya, "For me, himas ay malasakit. Pero halik ay pag-ibig na walang pasabi, ikaw lang at walang iba."
0: Oh.
1: Make sure lang sa imong gihalukan para dili himas rehas. Ay, oo. Talaga.
0: Totoo. Si ano to eh? Si Frankie Du. Good morning, Frankie Du and to Laika.
1: Huwag humalik dun sa mga hindi dapat hinahalikan.
0: Correct. Good morning sa inyo, ha? Ito naman si 2745. Sa mga taga Promised Land, shout out kay Mami Ophelia Restore. Good morning. Ayan, dagang salamat sa inyong pagpamina.
1: Ito, mula noon pa talaga to eh.
0: Yes.
1: Hanggang ngayon, Heart FM talaga sila.
0: Correct.
1: Ito naman mula kay 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM. Nagpapakiliti sa akin is yung bigla kang inakbayan. Tapos sabay bulong sa'yo. Alam mo na. Wag lang daw sana hold up pero naku naman.
0: Ay, iba naman 'yon, ibang kwento naman.
1: Nakakatakot. Ayan, hi sa inyo lahat diyan, mga taga-Tisha's Eatery. Ayan, hi din daw sa iyo, Mr. Writer. Talaga.
0: Ikaw, Jodry.
1: Kailan ba ang happily ever after nitong si Ryan?
0: No?
1: Si Ryan at saka ng kanyang Mr. Writer.
0: Ay. Parang nasusubaybayan natin ang kanilang journey.
1: Aabangan namin
0: Aabangan natin yan,
1: Rai, ha?
0: Excited kami for you.
1: Uh-huh.
0: Ito naman si 3002. Uy, happy listening. Taga saan ba kayo para ma-check natin, ha? Happy
1: Friday. Hindi daw ang signal nila. Saan kaya yung banda?
0: Happy Friday.
1: Ayan. Sige lang at palalakasin pa namin ang palalakasin itong Heart FM.
0: Yes.
1: Yan po'y sa tulong ninyo.
0: Correct.
1: Do Texas, mga sweethearts, ha? Again, ang pinag-uusapan natin for those who just tune in dito sa ating programang Music from the Heart. Ito po yung ating question of the heart, George.
0: Mas kinikiliti ka ba sa himas o halik?
1: Himas o halik?
0: Himas.
1: Yan ang ating pinag-uusapan. Mag-text na kayo. Our text line 0917-157-9927 at ganun din sa 0961-8924-927.
0: At kung ikaw naman ay online, why not? No? Message us through our Facebook page or comment through our post sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 10:23, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Ito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kagandioro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Ronnie Liang's version of Gusto Kita.
1: Ay.
0: Gusto kita haplusin at gusto kita halikan.
1: Agree.
0: Ah, diba? Sarap pag may mga ganyan magsasabi sa atin.
1: Oh. Gusto haplusin.
0: Hindi ba? Pag naharinig ng mga ganyan, mapapa, sana L.
1: Sana L na lang tayo. Lalo na sa mga ganitong weather, medyo cuddle weather.
0: Oo. Oh. Oh. Pero actually, it's not really cuddle weather.
1: Ay,
0: George,
1: oh,
0: kasi
1: pala
0: haze
1: ito.
0: Yun eh. Oo.
1: Paalala
0: ha. Nadideceive lang tayo na cuddle
1: kaya nga,
0: weather.
1: Oh, akala ko nga dito kasi medyo diba? Galandong.
0: Oh. Yun kasi natatakpan nung haze nga.
1: Yes, yung ulap.
0: Haze, nako haze. Talaga.
1: Pero grabe no, kasi haze na haze. Oh.
0: Haze, nako. Itong weather natin ngayon. Haze, nako. Yung mga... hangin natin ngayon, hindi
1: correct.
0: Safe.
1: Correct.
0: Hindi ba?
1: Okay, mag-ingat tayo, ha? Mas
0: ako, nakatanggap na rin ako nung diba? Warning. So, wakas, tumunog din yung telepono ko. Tagal-tagal. Mga... pero pag lindol, hindi tumutunog.
1: Oh, yung mga mansanas users.
0: Ewan ko ba sa telepono na to? Abot ko na nga.
1: Wag, ako, bigay mo na lang sa akin. Tumatanggap naman ako.
0: Buti tumunog ngayon. Takot
1: diba?
0: Siguro sa haze.
1: Baka lahat siguro tayo nakatanggap yun.
0: Ayun.
1: Kaya mag-ingat.
0: Talaga ha, yung mga tumutunog yung mga cellphone ngayon, di ba? Nag-warning na nga. So, it means seryoso itong banta na ito, ha? Itong haze na nga ito.
1: O yung mga bata, yung mga... ano natin, sina nanay at tatay natin.
0: Oh, bata at ganun din yung mga nagbabata-bataan. Mga matatanda na.
1: Oo, talaga. Lahat tayo apektado. Kaya mag-ingat.
0: Alright, ingat lang tayo lagi. Sabi naman ni Mami Marilyn Gonzalez, oh, sabi niya, wanna know my kiliti?
1: Ay!
0: Sige nga. Yes, mas gusto ko ang tender loving touch na himas sa aking kiliti parts ng katawan.
1: Ay!
0: Mami, ha?
1: Saan ba yung mga kiliti parts mo?
0: Talaga naman. Nagpapakiliti ka na ngayon, Mami Marilina.
1: Sabi niya, secret lang daw.
0: Asa, eto na, naghanap tayo ng caller kanina para sa ating Okaraga phone-in promo. At syempre, huwag kakalimutan na, uy, merong 20% discount.
1: Yes, hanggang 20% ngayon, discount. Uh-oh. Hanggang today lang
0: hanggang
1: yan,
0: today
1: Dr.
0: lang ito,
1: Heart. Oo. Just use the code HEARTFMCDO para doon sa discount pumunta sa ating Facebook page ng Heart FM. Use the QR code kasi doon po may shinare po tayo with... yung detalye, nakapin-post po yung detalye ng ating discount. Again, hanggang today lang po yan.
0: Hanggang today lang yan, ha, mga sweethearts. Nako, napakalaking discount yan. 20% discount.
1: 20%.
0: Kaya, all you have to do is punta lang kayo dun sa Facebook page ng Heart FM. That's Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. At syempre, dun makikita nyo may nakapin-post yung ating Bagani sa Gugma. O Caraga's major concert in Mindanao. At syempre, nandun din ang ticket link, QR code, kung saan pwede kayong i-antag.
1: Purchase, oo.
0: Dumba, i-click.
1: Ira-route sila, oo.
0: Ira-route sila. Doon kayo mamunta sa ticket link.
1: Bili ng ticket.
0: Tapos, pagdating doon, may hihingi ng code,
1: yes.
0: Ang lalagay ninyo, Heart FM CDO.
1: All caps lock, walang space.
0: To get the 20% discount. Okay, I guess we have a caller now on the line. Let's try to check the line out. Hello, good morning.
2: Hello, good morning, Dr. Hart.
0: Yeah, hi, good morning. Sino to? At pangalan?
2: Si Milton Ora, Sugbong Gogol, Misamis Oriental.
0: Uy, ang layo ha.
1: Grabe.
0: Sigurado ka, nasa Sugbong Gogol ka ngayon?
2: Yes, Dr. Hart.
0: Abot kami dyan?
2: Yes, Dr. Hart, aabot dito.
0: Talaga naman. Nice. Malinaw na malinaw, ha?
1: Ayan.
0: Ayan, sige, may mga katanungan si George sa'yo, ha? Para manalo ka ng ticket para dun sa O Caraga live in CDO.
1: Ayan, Melchor.
2: Yes, si George.
1: Ayun, sige. Ano, kailan at saan gaganapin ang concert? First major concert in Mindanao ng O Caraga.
2: September 6, 2026 at Limkitkay Atrium at 7 p.m.
1: Uy! Grabe naman. Dahil dyan, ayan.
0: Dahil dyan, pinapatugtog ko na yung ipanumpa ko.
1: Kasi nagre-ready na tayo eh. For the Okaraga fever.
0: Diba?
1: Congratulations sa'yo ha.
2: Salamat, si George.
0: Ayan, may isang tanong pa si George.
1: Meron pa. Oo, sige nga. Ipakita sa ilang nakapamahaw ka. Ano ang radyo ng heart mo?
2: 92.7 ang heart ng radyo ko.
0: Alright. Thank you so much and congratulations. Nanalo ka ng ticket na ha. Ayan. Claim mo na kagad dito sa ating station.
1: Yung mga winners din natin ha na hindi pa nag-claim, pumunta na kayo dito to claim.
0: Ay, malapit na yan ha. Siyempre, bukas Sabado, kasama natin Okaraga.
1: Ayun!
0: Live the live dito po sa station ng inyong Heart FM. Pakinig kayo ha. At subukan natin papasample sila bukas.
1: Kaya para makita natin kung ano yung aabangan natin for the Sunday concert.
0: Oras natin, 10:41. We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: 93.7. This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Matka Buhay Plus.
4: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. May newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkai Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
3: Saksi ang langit sa mga
0: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan Auto City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. George Michael and the rest of the gang, they call themselves WOM. That's a Careless Whisper.
1: And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. And it's 10:51. Also, the time check is brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Sama niyo pa rin si George and Dr. Heart dito po sa inyong Heart FM, the most listened FM music station dito po sa Cagayan de Oro City at buong Northern Mindanao. Hi po sa lahat ng mga taxi drivers na nakikinig po sa atin ngayon. Kumusta? Kumusta mga papamasada natin dyan? Ox pa ba? Nakaka-boundary pa ba?
1: Perfect. Oo daw. Dr. Hart, may pabati lang tayo dito. Ito yung mga talagang live na ibinigay dito.
0: Ay, talaga. Yung
1: kanilang shoutout. Hi to Johnix Blue of Zone 10 Upper Carmen. Engineer John Jimon G. Haneo of Batch 98 of COC Finma. Si Miss Rosemary Haneo. Teacher Rosemary Haneo Tamsi of Zone 6 Bonbon. All pupils of a Grade 6 Diamond of West City Central School. And of course, lahat ng mga guards dyan sa may land bank and FICO main building. Dagang salamat sa inyong pakikinig.
0: Hi, baby boy! Huh?
1: Nakinig siguro yun ngayon. Good morning
0: may
1: sa iyo.
0: May pangalan na.
1: May team song na nga.
0: Sorry, na timing sa Careless Whisper. Oh, okay. Baby boy!
1: BB. BB boy.
0: Hi din ha, sa lahat ng mga city buses na nakikinig po sa Heart FM. Ang dami niya nila.
1: Thank you.
0: Salamat.
1: Don Sals. Lahat na. Kapitram ko. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Ingat sa inyong pamamasada. Ingat lagi. Oras natin, 10:54. Meron pa mga messages mula sa ating Facebook post, George?
1: Oo. Sabi ni Madel de la Vega, sabi niya, Hemas po. Ayan. Hemas.
0: Man yan, oy.
1: Ang sarap kaya nun, di ba? May humihimas. Masakit talikod mo.
0: Oo. May humihimas. Ang sarap yan. Pag hinihimas ka sa gabi, hinihilot ka. Hindi ako nag-wrong spelling. Hinihilot ka. Oh, George.
1: Ay.
0: Nasa isip mo.
1: Sorry na.
0: De kahit hindi kami namasahe, di ba?
1: Correct.
0: Yung hinahaplasan ka lang, di ba? Okay na okay yan, mga
1: totoo
0: ganyan. Nakakawala ng pagod sa buong araw ng pagtatrabaho natin. Ah, di ba?
1: Yes.
0: Talaga nakaka-relax, nakakasarap ng tulog.
1: Oh, alam mo ba yun yung hanap ng mga trentahin ngayon?
0: Trentahin?
1: Oo, oh, yung mga trentahin. Yung hilot-hilot na yan. Uh-huh. Sarap ang pahilot.
0: Eh, huwag na natin isa aming mga 40-hin, 50-hin. Ha? Ganun ba? 30-hin lang. Kayo lang.
1: Lahat na.
0: Kayo lang may karapatan na magpahilot.
1: Kada uli, hilot man.
0: Ay!
1: Ganun. No? Sarap kaya nun.
0: Melissa Robete, hi sa'yo. Sabi niya, good morning. Para sa asawa ko, gusto kong halik. Para mas maramdaman ko na mahal ako niya. Lalo't bumibiyahe siya. Kiss bago umalis. Yung halik, basbas din sa isa't isa na may blessing ang pagsasama. Yan talaga sa akin. I love you. Talaga
1: ay, grabe naman.
0: Sarap naman ganyan.
1: Kilala ko to si, ano to, si Sir Jimmy ng Ever Taxi para daw sa yan from Ate Melissa. Ay, kalami.
0: Talaga naman. 11:20, hi to you. Maraming salamat.
1: Oh. Good morning.
0: Mahihilig din sa hilot yan.
1: Ay.
0: Trentahin.
1: Diba? Oh, totoo naman. Sabi ni Ate Mari Peligito, ayos naman. Yes po, kahit 23 years na kami, grabe pa rin ang spark namin. Wala yung mga baguhan na yan, talo na yan sa amin. Hay, ang sarap talaga sa feeling ang tawan nyo. Love you forever. We love you too.
0: Alam mo, totoo talaga, naniniwala ko dyan sa mga spark-spark na yan.
1: Oo.
0: Alam mo yung pag hinahawakan ka lang, parang nakukuryente, di ba?
1: Parang, ay, ano yun, ha?
0: At dyan na nagsisimula ang lahat.
1: Ayun na nga.
0: Patay ko ko na.
1: The rest is history.
0: History ba? Hindi dapat history.
1: Ay, hindi dapat ba?
0: The rest is action.
1: Ay, action din. Sabi nga, ikumbate dapat. Oh.
0: Ayan na, eto na. Eto na inaantay natin ha. Ang dami nag-aantay nito. The Price is Rise. Overload na. Alright, paikot tayong ruleta, George.
1: Eto na.
0: Saan kaya ito titigil ngayon? Lalaman natin dahil sa ruleta natin siya ipipili kung saan tayo kukuha ng ating winner. Anong
1: yes.
0: area?
1: Okay.
0: So, saan ba tumigil, George?
1: Dito tayo, Dr. Hart sa Barangay Makabalan.
0: Barangay Makabalan tayo. Ayan, lapit natin yung dropbox ng Barangay Makabalan. Ito na, punong-puno. Oh.
1: Ay, grabe.
0: Grabe. Maapaw. Ibig sabihin, pag punong-puno yung dropbox, ang dami nakikinig ng Heart FM.
1: Oh, yes.
0: Oh, ito na. Sige na,
1: ito na. George. Ang nabunot ko ay ang kanyang address mula sa Parola, Barangay Makabalan. Congratulations, Danilo Taban.
0: Danilo Taban ng Parola, Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na agad yung papremyo mo ha. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Bomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your FISO gets more value.
0: 30 minutes before hitting 11 o'clock, magbabalik pa kami ni George final set dito pa rin sa ating programang Music from the Heart sa Pangaba sa 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bagidon. Mariah Carey here there. Just touch my body.
1: Oy.
0: Whatever you like.
1: Touch. Kung asa ka gilukan.
0: Oy, overch. Alam nyo kasi, di ba? Oh. Ano daw to eh? Maraming health benefits itong paghahaplos.
1: Correct, diba? Correct.
0: So as with that kiss. Di ba? Kasi naglalabas ng mga hormones and, di ba? Yung mga chemicals yung ating katawan pag ginagawa sa atin yun.
1: Correct. Oo. Kasi yun yung ano eh, connection natin physically. Oo. Sa isa't isa.
0: Alam mo ba, yung halik.
1: Oo.
0: Ah, yung kiss na yan.
1: Oo.
0: Nakakababa ng blood pressure.
1: Ay, yes. Nakakaano ng stress.
0: Nakakabata.
1: Yes. Diba?
0: Oo. Nakakawala ng stress. Oo.
1: Yes.
0: So why deprive yourself of that kiss?
1: Correct. Ah. Correct. Actually, maganda din sa muscles yan.
0: Ay!
1: Oo.
0: Muscles
1: yan? Yes, muscles.
0: Maganda sa muscles. Talaga, George? Saan yun? Sa muscles, sa mga labi? Eh, talaga? Nang nga. Parang okay ba naman yung lips ko
1: okay
0: eh?
1: Okay ba?
0: Okay pa. Malambot pa rin naman eh. Ay, naku, ay, George. Nice. Ikaw talaga. Kahit anong, may tingnan anong muscles.
1: Kaya dyan yung kiliti ko.
0: Saan?
1: Sa kiss.
0: Ay, ganun. Ay.
1: Yung haplos, may kiliti naman siya. May kiliti naman. Pero there's something with a kiss talaga.
0: Ay, talaga.
1: Yes.
0: Nakikiliti ako pag ina-haplos ako.
1: Ay!
0: Ito muna, sige. Ratsanahan natin yung mga naiiwan pa mga messages. 1378, hi sa'yo. Shoutout daw sa mga kasama niya dyan po sa may Alegria, Agusan del Sur. Na-travel daw sila ngayon kasama mga siblings niya. Hi kay Manoy Conrad, ng Inday, kay Gemma, oy, Jomi, at sa kanila driver. Init daw kayo, Miss George. Oh, Bilar Pajudmi, but the music is our medicine. From Ninette Leonardo. Ninette!
1: Hi, Ninette. Good morning. Ingat sa biyaya, sabi ni 2026. Oh. Kagilok.
0: Kagilok. Over siya.
1: Kagilok yun.
0: Eto naman kay 2745. Good morning. Sana maglalagay kayo ng heart box dito sa Promised Land. Ay! Masabi yung heart box na yun. Makasandig naman yun.
1: Makasandig, o, Promised Land.
0: Actually, kasama kayo dun sa makasandig na trap box.
1: Yes, trap box.
0: Ayan.
1: Baka gusto nilang sumali. Pwede nyo ring i-text.
0: Pwede nyo ihatid dito, yes, sa station. Oo. Yung mga entries ninyo para sa ating The Price is Rise Overload. Lana, wrap up na tayo. Sabi mo, mas gusto mo yung mas nakakakiliti sa yung kiss, di ba?
1: Yes. Hi, Damsoy pala ha. Good morning.
0: Yeah. Bakit ba? Nami-miss mo na ba?
1: Hindi kasi... Iba yung epekto.
0: Baby
1: yung
0: boy, epekto. Nami-miss daw ni George.
1: Ay! Ibang baby boy naman.
0: Tahanan mo ay ako. Baby boy talaga.
1: Baby boy. Nako naman. Uy, si Jerry, oh. Good morning. Wadwad na po sila, HPG Jerry.
0: Ay, ingat ha. Yung mga sweethearts natin, mga drivers ngayon. Ingat, ingat. Oh. Pag lumalabas kayo. Especially yung mga hindi naka-aircon, ha.
1: Yes, yes.
0: Yung mga bukas ang bintana, yung mga jeepney drivers, yung mga rela. Ingat kayo. Sa, yun na nga, hindi maganda yung hangin natin ngayon.
1: Correct.
0: Parang ano, hindi natin alam. Oh. Di ba, may mga chemicals yan eh.
1: Oo.
0: Dahil nga doon sa nasusunod sa Indonesia. Tayo naman.
1: Na up until now, inaano pa din nila. Inaapula pa.
0: Hindi ina-yellow. Inaapula.
1: Inaapula.
0: Right, magpapaalam na tayo, George.
1: Ayan, dagag salamat.
0: Kailan ka ba huling, may tanong lang ako, kailan ka ba huling kiniliti?
1: Ay!
0: Diba,
1: hindi ko na maalala.
0: Ah, kasi sagot mo, kahapon lang.
1: Malay na. Hindi ko na maalala.
0: Kaya pumunta si Baby Boy.
1: Ay!
0: Asa? Susunod na po ang programang Heartbeats, ha? Kasama niyo naman si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock. Kompleto kami ngayon, ha?
1: Yes.
0: Ayan. Sige, sasamahan kayo ni Harvey Stone sa inyong pananghalian. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, launa hanggang alas 3. O, dear heart naman tayo. O, date tayo. Mm-hmm.
0: mga makabagbag damdaming love songs. Yes. Di ba? Mas mabigat pa.
1: At sa dughan ng mga love songs.
0: Bukas, abangan ninyo sa Heart FM. Makakasama natin O Caraga.
1: Oy, exciting yan mga katribo. Abangan yan ha. Morning.
0: Para bitin kayo, di ba? Bumili kayo ng ticket, may 20% discount. Punta kayo dun sa Facebook page ng Heart FM. Alright. Papaalam na po kami. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang reaction, ng kanilang POVs, at ganun din mga messages nila ha, sa atin. Maraming thank you sa pagsama sa amin for the past 2 hours, of course, ng napakasaya nating programa, Music from the Heart. Again, this is me, your Dr. Hearts.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po tayo lagi, always. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:39 ang oras natin, sweethearts, mayong buntag. Ilang minutos na lang ha, magtatanghali na. But anyway, welcome po sa ating programang Heartbeats. Friday na Friday, thank God it's a Friday. First Friday of the month. Huwag natin kalimutan magsimba mamaya ha. Pasalamat tayo sa bagong Biyernes at bagong buwan ng September. And also, birthday month po ni Mama Mary ha. At sa yung mga birthday celebrants natin ngayong buwan, happy happy birthday po sa inyong lahat ha. Ano bang gusto nyo? Sasayaw ako at kakanta? Anyway, happy birthday po sa lahat ng ating mga birthday celebrants. Oh, isa na yun si... Oh, wag na muna. Anyway, our time check was brought to us by Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering, and also brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Marifel! Mayong untusin mo, Marifel! Oh, sayang. Nasanay na daw siya sa umaga. Nako, mas okay pa itong pananghalian na pagsasama natin, Marifel, ha? Oh. Happy listening sa inyo. And also, hi na din kay Mommy Marilyn. Pabati niya ng happy listening. Ang kanyang mga kasamahan sa MCMCH. Happy listening po kay Doc Norma Romarate. And also kay Perlita Elmidor, ang ating former nurse daw ko, no, ha? Loida Lamparero, Kalota Alusola. Shoutout sa imo, Josephine Guinares, Layden Valduesa at kay Karina Junaide. Marivic Umpok na babalik na sa UK. Oy, sana kami UK unahan kauswagan. Happy listening po sa inyo ha. Anyway, oras natin 11:41. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
3: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulog tao. Kay pertigbahoa. Bilakabulan na ako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko ang EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay!
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Heart with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 11:53 ang oras natin, sweethearts. Mayong udto sa tanan, mayong pagpaniod to. And of course, sana nag-enjoy kayo sa mga ulam natin ngayon, ha? Consider na ba na petsa di peligro tayo ngayong araw na to? Sa iba. Yun talaga mga nagtitipid, ha? Tamang diskarte lang. Di ba, pa-shomay-shomay lang. Tatlong lumpia. Di kaya, bihon. Di ba, ang dami na mga value meals natin dyan sa daan o sa mga paborito natin mga eatery, ha? Speaking of eatery, nagkikinig sa atin ngayon ang Tisha Eatery dyan sa may Santa Cruz Village. Happy, happy listening po sa imo. Unahan natin ka, ha? Hi kay Mr. Ryder. Hi din sa ating Scarlett Nicole Eatery dyan po sa may Barangay Pantag. Maraming salamat po for always keeping us in your background. Hi din kay Ma'am Rose Baranda dyan po sa may Shrimp Alley. Happy, happy listening kay Ate Cha, kay Cha Cha, and also kay Kuya Tolitz sa Tracy's Eatery dyan po sa may Bulua, ha? Happy, happy listening sa inyo, ha? Diya. Humba-humba sa Takaron. Ang sarap naman ng ulam ni Demsoy. Si Mami Elaine Gales. Kumusta po? Ano ba yung ulam natin ngayong paniud to na to, ha? And may parigards dito kay Jason Steele, ha? Happy, happy listening. That's coming from 890. Ay, si Igig yata to. Happy, happy listening sa imo, Igig, ha? Ating mga kaibigan dyan sa may City of Papel Republic. And of course, yung mga drivers natin ngayon, nagpapahinga, kumakain. Mamaya, kakayod na yan. Wad-wad na naman. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 11:54 ang oras natin. More music pa rin sa aking pagbabalik. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Si ODDI, 168 pesos and konsultados.
3: 93.7, this is Heart FM.
4: Ipinakikilala, Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
6: Stay strong, be informed, get tested.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Pesos per head. Minimum of 50 guests. May letson, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters, buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nasa fair katamtamang antas ang kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro City batay sa Air Quality Index o AQI monitoring mula Agosto at 30 hanggang Setyembre a 1. Batay sa datos ng Environment Management Bureau 10 ng DNR, nasa fair level ang air quality sa lungsod ayon sa PM2.5 measurements. Samantala, naitala naman ang healthy for sensitive groups na air quality sa Taguan, Misamis Oriental at Iligan City. Ayon sa ahensya, maaaring may kaugnayan ng kondisyon sa transboundary smoke mula sa mga forest at mountain fires sa Kalimantan, Indonesia. Pinapaiwan ang publiko na limitahan ang matagal na exposure sa labas. Gumamit ng face mask, isara ang mga bintana at pinto at uminom ng sapat na tubig upang manatiling hydrated. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Buhay, kumusta? And welcome na usab sa ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon din makatunta sa daghang mga butang labi na sa atong mga produkto. And syempre manambag gihapon ta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: lang ako sayop. Maugin mo! Nakaminos mong tanan nako!
1: Di ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan nga ang tugtaron wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasaka din eh. Ikaw, Dilo. Pakanunon ka man din eh. Humaligil sila masuko nga dungag ka lang sa palamyonon o galastuhan din eh.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malangunta. Og labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining bayan. Kung magkakapital ka sa problema, murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo. Ngano bang ako naman lang yung kanunay ang makita ninyo? Ngano, mga santo ba mong tanan din eh? Og ako lang ang bugtong sungayan ining bayan? Sunugon ko'y nooning bayan? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka? Dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhi ang akong buktong, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Huwag maayong ugma ang atong relasyon kung ingon ni ini.
2: Lana!
3: Ati manaog i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel.
4: Siya si Sender,
5: Almel.
6: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni
5: Almel.
6: Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa
5: EXL
6: Makabuhay Plus.

debatol, hindi po ako sinagot ni Lana noon patungkol sa pagpapakasal. Pero alam ko, dahil minsan na ay napag-usapan naman namin ang nais niyang lumagay kami sa tahimik. Kaya po lamang sinabi ko noon na pag-isipan muna namin. Huli na nang mahinuha ko, Lady Batod, hindi pala dapat ganoon. Dapat kasi, naisip ko noon, hindi ako dapat maging choosy, lalo pat siya ang bumubuhay sa akin noon. Natuwa po ang aking pamilya na makilala nila si Lana. Pero binalaan ko sila nang makauwi ako kinagabihan.

0: Manoy, basta nagtuo mo ha, kasi? Nga kung makasal na onya kami sila na, magsalig sa Bunea, nga siya'y bubuhi apil ninyo. Huwag ko maghunahunaan naman ni Almel. Kaming tanan, huwag magapa sa kwarta ni Lana o ni Bisan Kinsa, kay makamauming manikay sikay.
1: Huwag sa'y buwat pasabot na pagkasulti ha?
0: Nga ako inutil o guay probitsyo? Ikaw naman ang nagsulti ha naman, Noy, di ba nako? Pero husto sa baya ng po nga migawa sa mong baba.
1: Unsa?
0: At least, dili na ako nagikan.
1: Inang sagpa!
0: Dili na ka na bago para na ako, Manoy, kung pasakitan ko nimo. Naanad ako sa imong kahinapat bisan ikaw pa ang labing dakong problema nga gipasa namong tanan din sa bahay.
1: Unsa?
0: Manoy, dili na isyo na ako ang imong pagpaharuhay din sa bahay. Ang imong pagsalig namong tanan din he. Ang imong kaway gamit din he. Ikaw na lang unta maghuna-huna kung unsa ang kaayo nga matampo mo, dili kay ikaw na gani ang way nahimo, ikaw pa ang may gana mo pasakit og sulti namong tanan din he.
1: Kasi...

unsa. Ikaw na ang leksyon atong bayuta to, ha, pa? Wa ko makauyon sa taba sa dila to. Almel, abi mo pa? Kung unsa man ang wa ninyo mauyonin ako din hi sa bahay samtang kauban ko ninyo din hi, wa mo mamihimo. Dili mo makaabog na ko kay may katungod ko ining baya o usbon ko. Si aning mama ang may dakong katungod din hi. Sayop ang nasayran mo, Almel. Sayop? Ayaw kong ingnang tuison mo ang kamatuuran nga nasayran ko. Tinuod ga dili ingon ni anak kadako ang katungod ko ining baya. Pero dili usab si aning mama mo, kundili si Papa Bunjing. Unsa?

Pabato ni kinagulat ko po ang sinabi ng aking ama patungkol sa bahay na tinitirhan namin noon, kung kaya't hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ninais ko noon na kausapin si Lolo Bunjing para alamin mula sa kanya ang katotohanan. Pero bago ko pa nagawa yon, naunahan na niya ako.

0: Maayog yun tingaling masayod ka sa angay aron madisiplina ka, Almel, apo.
1: Ang sabot mo ipasabot, Luloban, Jing.
0: Kung dili ka mulihok aron makapangita og panginabuhian og makatabang ka man lamang sa atong pamuyo din, kikasubo ko niya. Nga kinaangla mo baka naog kong desisyon nga nakasiguro kong dili mo gayon ikahimuot og dili mo ikalipay.
1: Unsa?
0: Panarbaho, Almel. Kay kung dili ka gayon makatabang din, kinaangla mo kanaog ka og maglain.
1: Nga ano ba ako na may nahimong kontrabida ninyong tanan? Inyo kong gitamangan!
0: Unsa?
1: Permi na lang akong sayop! Maugin mo! Nakaminos mong tanan ako!
0: Dili ka na tinuod, Almel, apo.
1: Nasuko mong tanan na hangtod karunwa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasaka din eh. Ikaw na ilo. Makanunon ka man din eh. Huwag maligin sila masuko nga dungag kalagpalam yun o galastuhan din eh.
0: Huwag kay batasan bisan ka no siya.
1: Dili ba tinuod lo?
0: Nakakaon ka pa gani sa kwarta nga akong pensyon o niya kwintahan pa ko ni mo o ipanag-ing ko ni mo ngaway kapuslanan. Labaw sa tanan. Padayon kang nagpuyo ining baya. Kining bay nga ako.
1: Oh, unsa?
0: Ako ang may dakong katungod ining baya, Almel. Ako, dili ang si Bisan Kinsa. Dili, Bisan, ikaw.
1: Dili.
0: May mga papeles nga makapamatuon. Ipakita ko nimo kung gusto ka. O kung makita na nimo, pagbago na, pagpakaresponsable na. Ha! Kay kung dili, sun sa usa ka buwan kung wa ka pa'y mahimong tarong, kanaog na lang din sa akong panimay!
1: Lolo Bunsing!
2: Na! Mauna na aron, palayason, kay wakay katungod diri, ayo pagpamati diri, oy, wakay katungod, bisang cute. Anak, no. Anyway, kamakabuhay, unagi ka daw, ugna pa lamang sa chapter 2, sa revelasyon ni Almel ang atong nidungog. Mamalik dayon tahuman sa pipila ka mga painom dong kay popadayon pata sa pagbasag pag drama. Kay na pa ikatulog at tapusan nga tipaka nga parte sa iyang istorya sa chapter 2 pa lamang, di ba? Kanang tanan din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herb Suturcutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL!
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka! Araw-araw, mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. May newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
6: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
8: Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarabo gayon o dita muhunong hangtod niya ikaw mismo, hindi mo masuwayan kung akapakasuway. O sa mga misuway na, ako congratulations. O gayon na nagbiyay pa diya ka makabuhay. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mao ni atong imuong dietary supplement every day. Dili lang kaya kung mahinumdum lang ta. Ayaw ka balaka kay dili ka madaot ana. Oo, herbal ka na ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Unya dagan kay mga ingredients nga giusa lamang diha ug ang matag usa ka ingredients no dilaghang mga kaayuhan. Benepisyo nga atong makuha para sa atong kalawasan. In fact, usa sa dagang ingredients nga giusa lang sa atong kapsula ka makabuhay mao ang guyabano. Ang guyabano taas ka na sa vitamin C. Masa ka na ka-antioxidant, ganailhan isip mga makapaboost sa itong immune na system. Makapabaskog sa itong immune. Ganon. Ang bitamina, makapaligon sabna sa itong immune system. Makapa-improve sa abilidad para depensahan kita batok sa mga pathogens. O niya makapromotar pag iyon. Oo. Sa destruction sa free radicals, kinahalan nga wad-on gid na. Matabangan ta para protektahan ang atong mga pamanit or atong skin, ingon man ang atong mga cells, gikan sa mga environmental oxidative damage. O ang kinatibukan, ang tibuok nga guyabano, doon na ka na 215%. Sa girekomenda, everyday nga alawan sa vitamin C. Mao na nga swak kay na ni mo sibo kay na diha ka makabuhay. Ang prutas, nga guyabano, ingon man ang dahon ana, doon ay nagkadaiya nga mga antioxidants. Apil na diha ang phytosterols, tannins, and flavonoids. Antioxidants, naanay dako kaayo nga role or papel sa kinatibukan sa ato ang health ka makabuhay. Unya makatabang na aron nga kita protektahan batok sa mga nagkadaiya nga mga health conditions. Kana pipila lamang sa mga kaayuhan nga ato makuha gikan sa guyabano. Unsa pag itong uban pa mga ingredients nga naa mismo di kauban sa guyabano sa ato ang kapsula nga ginatawag natong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung nang sama na kog sa uban pa ka makabuhay, everyday na kitang muinom o tumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Manginom tag kape ka makabuhay. Kung coffee is life ang imuhang pet, nako, unya na kay mga ginakonsider nga ka ng mga balatian, ikaw acidic or magpalpitate ka kung magkape ka, mahitabo lang na ako ang imong kape taas kay caffeine. Unya ka ng kape nga na puno og sugar. Unya, dili pag yun all in one. Nako, mas maduhig ka paana nga to sa grabe nga balatian ka makabuhay. Kuno man gani kay sakit ya basig tungod anang kapihang imong giinom, wa man ko manghadlok no. Pero di ba mas okay man gyud protektahan na natong daan ang atong mga kaugalingon Kaya dili man kinahanglan nga ato abitang kanang badlungon atong dili magkapioy kay kuan mao ni mao na ang rason og uban pa. Nga pwede raman nga okay ra gyud nga magkape nga healthy gihapon. Unya kun dunay mga balatian pwede nga ayuhon pinaagi sa pag-inom natong kape. Unsa na nga kape? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Or mas sa ilhan nga all-in-one coffee. Ganyan. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya 17 mga ingredients giusa lamang sa atong kape. Muna ginitawag og all-in-one. Naanatanan niyang ingredients. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mawang native purple corn. Makapaubos na sa ato ang presyon sa dugo. Or sa ato ang high blood. Ang native purple corn. Kanya naa sa atong kape. Nga matod pa sa American Heart Association kamakabuhay, basta dili bitaw nimo na matagaan og focus og pagtambal ang imong presyon nga taas kaayo kanang high blood nimo. Nako mas mo grabe pag yun na maapektahan ang bampang aspeto o guwan pang internal organs nimo sama sa kidney kay madamage gyud basta dili nato i-treat ang atoang high blood pressure. Unya masakit pa jud ka sa kasing-kasing magkaroon ka ng heart disease. Unya sa nga tungad na magkalimtano na ka. Unya magkahanap imong pananaw. Og simbako ma stroke pag yun. Ang 2007 nga issue sa Journal of Nutritional Science and Vitaminology nag-report dito kamakabuhay nga ang anthocyanins nga naa sa ato ang native purple corn makapaubos sa atong blood pressure, makapa-okay sa atong heart rate, dili makapalpitate, labi na sa katong mga tao nga high blood na gyud og naanasan sa ilang mga kaliwatan. Ganon. So sa high blood palang daan nindot nagmahatag nato nga benepisyo ang native purple corn. Gawas ana, maayo usab sa kidney ang native purple corn. Dunay mga scientists from Hallim University sa Korea, ilang nadiskubrihan nga ang antioxidant properties nga naa diya sa native purple corn extract makapaprevent para sa paggahi sa imong blood vessels, sa imong kidney. Proseso na ang ginatawag og glomerulosclerosis. Ganon. Maglisod sa tagdito ka ng mga scientific name, di ba? Pero laban. Muna'y kasagaran mag-associate sa mga diabetes kamakabuhay. Unya, makakos ng kidney failure kung dili ka ma-check up o dili po na matambalan. So maka-okay sa tong kidney ang ginatawag nato og native purple corn. Gawas ana, makapahimsog pagyod sa atong mga mata ang native purple corn. Dunay duha ka importante nga antioxidants nga makita sa purple corn, mao na ang lutein and zeaxanthin. Kana nga mga compound ka makabuhay gigamit na almost exclusively para lang gid sa mga mata. Ug kanang taas nga level sa antioxidants nga naa diya mismo sa native purple corn, mag-associate pod na para mapakunhod nato ang tsansa nga ma-develop ang serious eye diseases sama sa cataracts and macular degeneration. O, di ba bonggang-bongga ang makuha natong benepisyo sa atong lawas mismo o sa uban pa mga internal organs sa organs sa atong mga mata or sa atong lawas? Ang native purple corn? Kunya ang native purple corn kamakabuhay na ang sa atong kape. Kay usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga gisagol siyempre sa atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. Wa kay anging kabalakan sa imong pag-inom sa atong kape. Kay kunwa pa kay sakit diha, protektahan ka. Kung na nakibalatian, unsa man ang balatian nimo, pinaagi sa imong pag-inom sa atong kape, sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, tabangan ka nga mawagtang na, maabog nato ang mga diseases nga naa sa ato ang lawas. Mao na nga adlaw-adlaw na nga tong pag-inom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at
5: fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suking Butika. Maraming salamat ka makabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod,
3: Lady Batu.
2: Hugaran sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipakang aparte sa chapter 2 sa revelasyon ni Almel. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

celibato, dapat tunayan ko po ang katotohanan hinggil sa bahay na aming tinitirhan. Si Lolo Bonjie nga pala talaga ang may-ari ng bahay dahil siya ang tumubos ng bahay at lupa na yon sa pagkakasangla ng aking ina noong nabubuhay pa siya. Ikinagalit ko po yung Lady Bato dahil tila nawalan ako bigla ng karapatan sa bahay.

0: Ambot asa ka kung mangita anang dakong kandidat sa kwarta.
1: Almel.
0: Sige, mula ka una-una ko. Pagitaan ko paagi kinintanan. Kung kinahalang mo apil ko na mga ginadili nga drogas, buhaton ko, makakwarta lang ko.
1: Ayaw, Almel.
0: Ha?
1: Please, ayaw pag-apilan ng mga illegal na buhat. Kuan, tabangan tika. Pahuwa munti ka sa maong kantidad sa kwarta.
0: Kung saan ko man sa pagbayad ni mo, anak? Kung pautangon ko ni mo?
1: No. Kuan, tabangan tika. Dili na kinalang bayaran mo pa.
0: Sigurado ka, Lana?
1: Yes, Almel. Tungod kay mahal ka ayo tika.
0: ₱30,000, dawata. Og paglipay mo.
1: Manoy,
0: diin ka bagikan ining kwarta ha, Almel. Importante pa ba rin ha? Dili bang importante may natunol ko ninyong kwarta aron dili na mo makasulti nga wakoy probitsyo o ba ikatabang ninyo?
1: Nangutang ka?
0: Giing na natamo nga dili na kana may nungdanon pa. Ang importante may itunol ako ninyo. Dili na tingali ko baharan sa tiguang nilulubunjing nga palayason ko nini.
2: Almel, anak, gamitan na ninyong kanang kwartahan. Kamu ni mahibaw, anak. Pero dili na ko gusto magkabati pa ha, nga buy-buyon o kwintahan pa ko ninyo.
1: Manoy, kausa ka palang gani makatunol, pero paminsay ni mo, mura ka nagmipalit sa mong kinabuhi.
0: Hilang!

0: birthday ni Lulu Bunjing Ugma. May regalo ko para niya, Almel.
1: Ha?
0: Cake money. Kanabang may hulbuton nga cellophane sa tunga sa cake pero may unod nga daghang kwarta?
1: Unsa?
0: 79 years old na si Lulu Bunjing ni mo, dili ba? Mausab ka na ang kantidad sa kwarta nga naa sa unod sa cake money. 79,000 pesos.
1: Lana?
0: Ikaw na mo hatag ini kang lolo ha. Kay ugma mo agpas ra ko. Gabi na ko muabot dito sa inyo. Iuna na lang sa paghatag kang lolo nimo ang cake money.
1: Kun mao. Mailisan ang 30,000 pesos nga nahatag ko nila.

baton, hindi ko po ibinigay kay Lolo Bunjing ang pera na nasa loob ng cake money. Sa halip, ibinili ko siya ng malaking cake, pero walang pera. Hindi na nalaman pa nila na nasinabotahi ko ang pera na nasa loob ng cake na ipinagawa niya. Ginatasan ko po Lady Baton si Lana. Lahat na lang inihihingi ko ng tulong sa kanya. Buhay hari ho ako sa piling niya. Kung kaya't pinagsumikapan ko po noon Lady Baton na maikasal na kaming dalawa para may siguridad na ako habang buhay sa isang buhay din na masagana sa piling niya.

0: Mga kabuhay, ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Ka mga kabuhay, ang kinatibuk ang chapter 2 sa revelasyon sa tang sender nga si Almel, pero wapami end dito ang iyang story. Sundan gyapon ato paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon, pero unya, human sa pipila ka mga painomdom sa itong pagbalik at itong lakbitan na wiskutan ang itong nabati nga kinatibuk ang chapter 2 sa iyang kasaysayan, okay? Dini lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Jessler Garcesa, 33 years old, Pigkawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
1: Makabuhay. Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre balikan lamang nato ang atong ang kapsula.
0: Naangay na itong himoong partner everyday para protektado kita o kung doon na tayo balatian, hinanay, inanay na ito nga abugon sa itong sistema ang atong mga sakit na makabuhay. Kay bahalag pobre, basabaskog, di ba? Sa oman na ito ng kwarta nga igura na itong ipahospital simbako, di ba? Muna ng adlaw-adlawan na ginang pagtumar ka makabuhay sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement ka na katungod kay daghang mga ingredients giusa diha. Huwag balik-balik ko na ito sa pagsulting ang matag-usa ka ingredients doon natin mga as in mga plural, daghan, more than one nga mga benepisyo nga atong makuha ug alang sa atong kalawasan. Unya kay daghan kaayo 17 ng bongga, di ba? Ug usa na diha mao ang serpentina. Dunay bongga nga benepisyo ang makuha nato sa dahon nga serpentina. Usa pa mga benepisyo nga makuha nato ug gikan-an nga tanom. From what I know, bongga ang serpentina sa mga diabetison in regulating ug sa ingon man pagpaubos sa blood sugar. Labaw pa ni Ana, nailhan usab ang serpentina tungod kay antibiotic property ang naadiha. Mao na nga bonggang-bongga sa mga infections. Mao na yung rason ka makabuhay why we took this herbal plant nga makaayog yun sa pangaubo, kalintura, or hilanat. Masig ang kalintura, di ka kasabot ba? Kaya ang kalintura, dirira ba na sa Davao region? Kaya sa Cebu, baya hilanat, baya yun ang kalintura. Fever, ganon. Or ka na mga nasubawan ka, ganyan. Doon yung mga research nga gipahitabo kabahin sa serpentina. Kunya, daghan kay mga benepisyo gayod na makuha, gikanan ang atanom. Kay, is it painkiller? Analgesic, bonggang-bongga. Makapareduce sa swelling na ay anti-inflammatory properties ang serpentina. Unya antibacterial pagayod. Naku, remarkable ka na ang effect sa pag-reduce sa diarrhea o guban pang bacterial infections. Unya anti-malarial pagayod ang serpentina, makatabang bale para ma-prevent nato ang mga parasite infections o ang pagdaghan mismo diha sa atong bloodstream. Unya gawas ana antipyretic. Oo, makapareduce sa kalintura or sa fever. Unya antithrombotic, maprevent bitaw malikayan ang kanang pag blood clot. Makatabang na para malikayan ang heart attack, ganyan. Gawas sana ka makabuhay antiviral, viral pagayon. Maka-inhibits nag viral activity, apila diha ang HIV. Or kanang napay mga studies papod nga gipalaw man pakabahin ana. Nya antioxidant na adiha, maka-fight, makabatok sa mga free radicals. Nya cancellerik. Kana maka-fight na sa mga cancer or cancer killer mismo ang serpentina. O nya cardioprotective, makaprotektar sa mga muscles sa atuang kasing-kasing. Choleretic pagayod, makapa-increase bali sa flow sa bile. And depurative, makapahinlo na sa sistema labi na sa bloodstream. O nya expectorant pagayod, ang serpentina makapa-release bali na sa mucus sa respiratory system. O nya hypoglycemic, makapaubos sa atong blood sugar. O nya maprotektahan kita batok sa diabetes kung wala ka pa'y diabetes. O nya makapa-enhance pagina sa atong immune, makapa-increase sa immune system bali. And vermicidal, makapatay sa intestinal worms. Ganon. Pipila lamang ka na ang mga kaayuhan o mga benepisyo nga ito makuha mismo sa serpentina. And good news tungod kay ang serpentina o sa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa diha sa ato ang kapsula. Munang everyday na pag-inom ni ana ka makabuhay sa ligi gayon. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
4: May buhay! Sumakabuhay!
0: Kapi-kapi mo diha, kamakabuhay. Kapi nga dili kaangay mabalaka, katingalig na i-maprovoke, na i-mutukar ng mga balatian. Instead, ang atong kape, makaayo pagayon. And good sa ato ang health mismo. Sa atong kinatibok ang sistema. Kana walay lain, ang all-in-one nga ginitawag, ang EXL Coffee Mix,
7: 17 in 1. 17 ka mga ingredients. Usa sa mga 17 diya ka ingredients mao ang Ganoderma aplanatum. Ang Ganoderma aplanatum ka makabuhay mao na ang un or non edible mushroom nga traditional na kaayo nga ginagamit dito mismo sa West Cameroon para pantambal sa daghan na kaayo nga mga diseases, apil na diha or sa mga sakit, apil na diha ang hypertension or high blood, apil na diha ang diabetes, ingon man hepatitis. Oo. Naay mga studies nga gipahitabo kabayen sa Ganoderma aplanatum ug usa lang ang ilang conclusion, daghan og mga kanabitang kaayuhan, benepisyo nga ito makuha gikan sa Ganoderma aplanatum. Gawas ana, napagipay, dilahi, separate nga mga, pipila ka mga pagtuon nga nag-represent nga ang Ganoderma aplanatum, dunay mga compounds with potent anti-tumor, antibacterial, and anti-fibrotic properties. Daghan na na. Bisag ka na usan na lang ang naadya, okay na na sa itong kalawasan. Kunya ka mas daghan pag yun, mas bongga. Doon yung mga various medicines nga gipipara, gikan ana nga fungus para tambalan ang mga injury sa liver or cirrhosis baron and hepatitis. Bonggang-bongga ang Ganoderma aplanatum. Kinahanglan nato na sa itong lawas ka magkabuhay. And good news again, tungod kay ang Ganoderma aplanatum, usa lamang sa 17 nga mga ingredients na nasa itong kape. Ang atong kape nga kung imong imnon everyday, wa kay kabalaka nga imong mabati. Ganon. Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Ako po ang inyong lingkod,
8: Lady Batu.
7: And syempre sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon,
8: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
7: Sa dili pa ko malimot ka makabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, and muwagtang sa atong mga nagkadaiyang mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, ang atong kapsula, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit kamakabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, ingon man problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, kanang naguna nagkatiguang ang dagway, ang edad, batanon, panginana, balikaya na ito na. Kaya dapat coordinated. Diba? And syempre, insomnia. Kung nag-suffer kayo na anak, naku, ako kay ikatabang ang ato ang mga produkto para ikaw makatugnag sa'yo. Pagkaugma, fresh. Ligon. Diba mo nag-renewed, minana? Kanang pagkalimtanon, usab, appeal, depression, UTI, constipation, o uban pang mga balatian. Kung saan pagtumar, pila kabuk ang tumaron, ito pakinig na maigi. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, imintin na lamang nato kana aha. Kung pananglit ikaw, wala pa'y sakit kay healthy imong lifestyle, congratulations. Nag-amping ka kanunay sa mong kaugalingon, dili ka abusado. Kung ikaw adult, usa lamang, ngadto sa duha ka kapsula imong tumaron, ana, matag-adlaw. Buntag ang usa sa gabi, pwede ra. Siyempre, ang tubig imo pag-aimnon inadlaw nga tubig or warm water. Ayo pag-inom og bugnaw nga tubig kung mo inom kag mga supplement or tambal ni mga maintenance. Kana imong buhaton 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung pananglit doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Ngato sa duha, ngato sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig or warm water, dili bugnaw nga tubig. Kana imong buhaton sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after na mukaon pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, isip imuhang food supplement. Sama na ako og sa uban pa. Inom na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement og pag-inom og kape every day ang atong EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Okay, kumusta? Kumusta ang mga adlaw sa kanatong tanan Mexicala? Nanasip kita sa atong nandang programa sa matang adlaw inyong mabati diya sa inyong mga tagsatag sa kamang radio. Ang mga panid sa kagahapon o kinilang gihapon yung higala si Kuya Arn nga inyong ikauban, sabay na usab sa paghatag laing pagtagad sa usa ka tampo sa usa ka lalaki na lumulupyo kini sa Butuan, no? City, Agusan. Okay, kumusta diha, Enrico, no? Atong sindir nga si Enrico nga taga-Butuan. Salamat, no, sa taga-Butuan. Nga natay mga kabayan nyo din, ha? Na inyong silingan nga nahimon atong sindir karon nga si Enrico. Salamat ka, Enrico, sa imong nga kaaging imong gishare diri ka nato. O nga, usa na kining nakatabang sa atong programa nga din. Nakapadayon ta sa pakiguban sa atong mga listeners sa matag-adlaw. Uban sab sa imuha, Enrico. Sa dili pa, kumusta ang taga-Butuan? Ato mga listeners diya o sa tanan, ato mga users sa ato mga produkto diya sa may taga-Butuan, no? Salamat kay sa inyo hang makanunayong pagsalig sa ato mga produkto. Sukad pa ni Antuhantud karon na nagpabilin paghihapon mo. Manginaot ko na agihapon ng ato mga produkto nga nasa inyong nahuna og nasa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy aned. Bisan pa man sa kasuok-suokan sakop sa Mindanao og sa mga Kabisayaan. Taman sa naabot sa atong programa. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Balongga and Santon nga nagpabilin nga gihimo ninyo o gibatasan lagi ninyo sa pagpangapi. Mintin sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mga users na to, padayon lang kamos paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay mudaghan ang inyong pag-ihi sa gayon nga mamintin gyud ninyo ni atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Din regular ang imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw ug makaangkon ka nag taas-taas sa pagkatulog nga oras. Sa kantidad lang nga 4 pesos mahigala, grabe na, no? Dako na kinagtabang sa inyo, ha. But pasabot mahigala sa 4 pesos, tagtunga lang sa kutsara ang matagtimpla ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita'y Coffee Corn Gold, napod kita'y Coffee Corn Purple. Gitawag ni siyag Plus It Herbs, no? Sa walo niya ka mga sangkap nga naadiha, mo na gitawag siyag Plus It Herbs. Pero Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon gyapon siya. Ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilang kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba mahigala. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw. Dahil usab malunggay na si malunggay mahigala, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napod siya'y guyabano mahigala na makatabang sa digestive health o makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Nasab siya ang palaya o barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang asagol nga spirulina mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic. Matabangan nga manormal ang blood pressure sa mga hypertensive. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas, no, sa matag-adlaw o maangkon imong hinanok sa pagkatulog sa matag-gabi mahigala, no, sa taas-taas na nga oras. Kada adlaw, Coffee Corn Purple, tistingin ninyo good, no? Pero ayaw ninyo himo ag sili mga higala nga pagpugas sili mo halang may adayon. Ang atong mga kape mga higala, gikan sa atong Coffee Corn Purple, Coffee Corn Gold, mudagan pa ni duha ka adlaw, tulo ka adlaw, basta maintain ninyo sa pagpangapi mga higala. Pero kung gusto niyo ipikto dayon, pero lahi ang ipikto ni ini, diatay usa ka Turbo Max Coffee, lahi ang ipikto ani kay enerhiya ang ithatag diya kanimo. energy mga igala sa tibuok adlaw maangko nimo na. Pero kung first time kanini mo inom, tunga lang sa siyang imong imnon ha. Kini atong Turbo Max Coffee do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Ug napud siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Dugang pagin mahigala na siya itong katali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports, o usab exercise, recovery o stress management. Ognapod siya ay reginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Matunggingon ako nga, makahatag siya o energy sa tibok adlaw. Ang reginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagit siya'y dugang sagol mahigala nga panax ginseng o horny goat weed. Pangpataas sa energy, makumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mapagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga madam, mga ma'am. No, sulay ninyo atong Turbo Max Coffee. Okay, dili malikayan mahigala sa matag adlaw kita nagnaningkamot sa pagtrabaho na yung mga singot nga daghan kayo manggawa sa atong laos labi na construction, mag-uuma o ana bisan pag naka sa opisina. Dili malikayan nga manakit atong kalawasan, maglabad atong ulo. No, kinahanglan ta og haplas nga makatabang sa tuwa, makaproteksyon para tuloy-tuloy sa matag adlaw atong trabaho. Dili ta magka-absent-absent tungod lang sa panuhot, pamaol mga higala, no? Kana atong Orion Herbal Liniment Oil, ubay-ubay na nga mga higala na to nga natabangan ni ini. No, nindot ka na siya. Kung gusto ka magpamasads, ato ka sa mga masahista, magdala ka na ng Orion mo ipagamit ni mo. Nindot kayo na sa mga panuhot, labi na yung mga bata, mga bikil sa ilang lawas, kanang mapiang ang mga bata. Pagdala mong Orion, may pa-haplas sa manghihilot ngayong adtuan. O pwede po ni sa mga katul-katul sa palit ni atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Mga allergies, no? Mga buni, mga pangagod, o labi na usab sa kaning gitawag na to nga almoranas, nga mitukar imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal. Taplakiro na gapas, pero butang isang Orion ang gapas, una ni mo butangan ang imong lubhot sa gapas nga nay Orion. Mga bukol mahigala, taplakiro na gapas nga binutangan niya pong Orion. Imintin, og ayaw gud, pasag din na imong bukol. Labi na kung hingaon tag mga karnib sa kung sa itong makaon, muna ampay sa bukol. Maglala na siya, magdako na siya mahigala, huwag diha na magkaproblema din kita. Makatabang atong Orion, at taplakan mo siya gapas nga binutangan og Orion. O kini po mga matagtiki mga higala, na kay matagtiki diha, pwede kayo atong Orion ni ana. Butangan mo gapas gyapon og Orion, na itaplak dito sa imong matagtiki. Then sa mga balakubak, og kaspa sa ulo, og kuto, og lusa, og kunyaman sa mga bata nga taga-asugbuhok, bisan pag mga teenager. Aplasira na ang buhok nila, lukpahan to malukop, putsa din sa usa ka oras ng silupin. Matanggal na ang mga kuto pag human sa usa ka oras, kuha ang silupin, matanggal na ginahinay ng mga kuto og lusa og kuyamad. Nga na itong Orion mahigala, dagan siyang ikatabang sa external nga part. Og labaw sa tanan, protektado sa tanga dili kita, maduulan sa lamok dinggi, kay delikadong lamok dinggi. Kung sa higayon nga makapanghaplas ka niya na automatic na nga protektado ka sa lamok mga higala nga dili mo duol sa imo. Bisan pag mga langaw, mga insikto. Mga buntis ha, mag-atiman mo paghaplas sa atong Orion mga buntis. Ayaw mo kabala ka kay wala ka na yung chemicals o dili halang. Pwede kay ka na sa mga bata. Mo nagingon ako, pwede sa tibuok pamilya kay walay halang. Pwede sa bata o sa mga buntis kay dili na siya madaot yung baby nga nasa inyong tiyan o sa bakan. Huwag dili po madawat yung panit mahigala. O na itong Orion Herbal Liniment Oil, puno sa herbal, no? O lapon kita i-coming atong Supremo Herbal Oil, kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, 25 na din ni katuig usab, nga nasulayan na sa mga tao. Pero karon nawala siya, amaw na itong ipaningkamutan nga may balik para masulayan sab ninyo. Pero bisan pag dili pa ninyo ni mapalit sa mga pharmacia, ako lang una ipahibalo sa inyo kung unsay naasa iya ha. Sige lang, maabot lang higayon nga mapalit rin ninyo na sa inyong mga pharmacia di sa inyong mga lugar. Kini atong Supremo Herbal Oil doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa Balakubak o Kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties. Ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini. Matabangan usab ang mga panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Ug malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luy-ang nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghablas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luy-a sa imong kaunuran ug batiun na nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok dinggi niini kung makapanghablas ka tungod sa samuyaw. Sa atong urayon tungod sa citronella, mo na dili ganahan mo dulang mga insekto labi na ang mga lamok dinggi. Diri sa atong Supremo Herbal Oil, samuyaw ang sagol ni ini, dili mo dulang mga lamok. Busa, kung haplas lang, ginahanglan ninyo Supremo Herbal Oil ang masaligan usab. Say gayon nga makapalit na mo ni ini. Okay, mahigal, standby lang una no, sa uban pa na itong mga produkto. Ato rakining i-share on niya sa inyo ha. Ato sa sugdanas paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Enrico nga taga Butuan City.
1: Doctor Law! Doctor Law! Doctor Law! Doctor Law!
0: Mga higala, ang kasalba ang makapadugang nga mamahimong ligon ang duha ka binuhat nga nagka-relasyonay. Ikaw higala, nagpabilin bang ligon ang inyong gugma sa imong kapartner karon? Mao kining kaagi sa atong sinder nga si Enrico nga taga Butuan City. Atong tagaan og kinabuhi mahigala para inyong masabtan. Pero sa dili pa ato sa ihatag ang maong awit nga haom sa maong kaagi.

0: Si Ray naman ang naasa. Plaza naglingkot. Pastilan niya akong silingan. Baya-baya naginusara. Doolon ako. Rin? Rina?
1: Oh. Uy, Enrico. Naamali ka dire.
0: Nakatang noon takong tricycle nga masakyan na ako. Pauli na ako sa ato ah. Pagtanaw na ko naamang ka dire sa plaza naglingkod-lingkod. Unya murag laom ka gunaw na murag kahilakon o unsa ba? Unsa yung problema ni mo?
1: Wala.
0: Basin siguro sa imong uyab.
1: Ha?
0: Ingon ko, basin nagka-problema kasi mong uyab, nag-away siguro mo, no? Pwede makalingkod.
1: Oh, lingkod lang.
0: Dirilo ko sa atbang. Ah, basin huwag mo labay mong uyab, makita ang tamog tapag-tahapit, basin masuko na inoon. Tempo, si problema.
1: Nag-away mo sa akong uyab.
0: Daan palagi na ako. Nag-away mo sa mong uyab. Matay, no? Kaya nga noon sa'yo problema.
1: Nay, napati anak ko, nakasultis ako ang nga daw sa kauban nga babae.
0: Na kauban nga babae?
1: Oh, Enrico.
0: Basin, wata kay balok, igagaw. Nga na ba? Kay uyab gun mo, imposible manguyab pa siya glain sa imong hitsura. Dungagan pa ka kaniya?
1: Wala ko kay balo. Muna akong gihinoktukan karon. Lamin ay makigbulag sa iya, ha? Para wala na ko'y problema.
0: Klaro, ha? Panid, eh? Ay, saan yung pakigbulag? Kailan po kay makigbulag ka niya, dili na tinun ang istorya. Naman to na kita nga na yung babae siya ang kauban, wata kay balong, silingan baka nila. Panidig, mayo, una ka magdesisyon nga bulagan ni mo siya.
1: Mao ba?
0: Oo. Imo sa klarohon. Saman niya akong silingan, eh, ta. Mga untang, magpabugnaw ta, mga untang kalwalo, ta.
1: Tinood ka?
0: Oo, tara. Ako ra'y bahala. Para mabugnawan ang utok ni mo. Para di na ka magkaproblema.
1: O sige, tara. Basta ikaw ang libre, ha?
0: Unsa man di ay, hagat na gani ka kay libre honda ka para di na ka maghinuktok dire. O ayos at na'y pagdesisyon ng bulagan ni mong imong uyab. Kay luoy po basing dili tinood ng imong nabati ang istorya. Nalay babae nga iyang nakauban. Pero dili to ni siguro niya uyab. Ana ba? Pero kanang makita gini mo nga klaro na gyud ang di hapaka magdesisyon. Di na kasi anto sa mga tao nga dili makontento sa usa.
1: Mao gani. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga dili pa man siya kontento sa ko anang itap man sa iglain. Tama imong giingon, dapat pa panid anak ko.
0: Kana, tana, mga unta kalwalo ta.

0: Sayang. Nanayoyab de si Rina di ay. Kaya na ko wala pa. Hinay lang kay ko. Nana mo de iha di ay. Ay. Uy. Si Rina mo ni. Kadali. Tubagun ako. Rina!
1: Arn, aminin mo yung nari ko. Naka-prove na yun ko.
0: Naka-prove ngaon sa?
1: Nga na yung nga lain ako nguyab. Ang nagsulti, igsoon pagit sa akong kauman sa trabaho.
0: Mao ba? Pero, dili gid ikaw nakita.
1: Ako ang maglikay maging asawa nga dili na ko siya makitaan pero dili siya makalikay sa mga nakaila sa iya nga siya akong uyab na yung mga tao nga nakaila sa iya nga wala siya kaila nga makita siya nga dunay kaubang babae nakitaan git sila klaro kayo nga uyab daw sila sa mga babae naginawaray pagkamot ako na kinibulagan
0: ay. Nala, sige. Eh, klaro naman ka.
1: Mo gani.
0: Paminog nga yun, ha? Para makamubuo na dahin ka, para malimtan ni mo siya. Pag na yung mga mo, asugta na yun.
1: Isan wala ko'y gusto.
0: Sa bagay, sad. Disod po kayo nga. Diretsyon din mo sa pagsugot nga wala ka makangay sa usang kalalaki. Sige, ikaw, bahala ka.
1: Pwede tamang laag ka ron. Kung okay na sa mo, ha?
0: Ay, sa... Uy, happy naman alas 9 sa gabi eh. Pero okay na, sige.
1: Gusto lang ko magpabugnaw, dili ko makatulog.
0: O sige, muna ako sa inyo ha.
1: Salamat Enrico, magpaabot ko.

0: O, asa'y mo gusto?
1: Masalutag, Barta. Kanabang na'y mga entertainment.
0: O, ikaw. Dito ta sa na'y banda.
1: O, sige.
0: Ah, ato ta dito para malingaw ka.

0: Oh, nalingaw ba ka? Hapit naman tayo alas 12 eh.
1: Labad-labad ang ulo, nakahurot ko sa duha ka beer.
0: Ako ang magamaanad, God. Ako lima akong nahurot, pero okay lang, init ang lawas. Murag lami na kay isulti ba?
1: Isulti nga on, sir.
0: Tala, magpubugnaw tagamay. Ingkod-ingkod sa tanda sa unahan. Dagan pa pitaw tao ang kaning urasa. Dagan magiging tao din siya, dad.
1: Ah, sige, dili na yung mo din sa pagpauli.
0: Ah, tala. Sa imo una-una ka ron. Kaya na kaya mo bulagan ang imong uyab.
1: Ako nagigichat ka ganina.
0: Kung sa ibuhato ni mo nga makamove on ka, ibalok ko na apasin sa imong nahuna o sa imong kasing-kasing.
1: Ambot. Basta ako to na ano kong kaugalingon sa paghikalimot sa iya. Bahala na siya, basta dilin ako sa iya.
0: Kung sa may paagi ni mo?
1: Wala ko kay balo.
0: Paagi ni mo ba nga malimtan ni mo siya?
1: Ambot. Basta sa ako ay nahinayan lang na ako sa paghikalimot. Nga ma-enjoy ko, mangita ko paagi nga malingaw ko. Kung pwede na akakanunay, total silingan bitaw ta.
0: Ma-enjoy na ka kinakitrabaho?
1: Sa bagay, sad. Pero kasi ganyan nga upauli na ako, mahinomduman na ako siya.
0: Ako nila magsundo sa imo, ha? O baka?
1: Naunsa?
0: Nga, manguyab na lang ko sa imo, ha?
1: Unsa ka to?
0: Ingon ko, manguyab na lang ko sa imo, ha? Paminaw, di ano magkita din ang lingkod na magkita. Alas 12 na. Pero balumang mama ni magpapangako imong kauban. Makasaling sila sa koa. Abi ni mo, Rin, sa tinood lang. I tell them I don't know. Dugay na kong nakarasay mo, ha? Kaso silingan lang ta. Nahadok po ko nga, basinog. Di ko ni mo dawaton. Kumanguyab ko. Nagpaabot ko sa insakto ngay gayon kung pwede na ko makasulti sa akong ibati na sa imo, ha? Pero sa dihang naibalan ako nga naday ka uyab, niatras na lang ko. Lisod na makadisturbo sa nagkauyab.
1: Tinudanin ang imo, ha?
0: Oo! Oh, ako malikon, dugay ta nakangakras lagi. Pero nanayming lang sa akong higayon nga pwede na ko manguyab sa imo, ha? Kaso lang, nabalitaan na lang na ako nga naday kay uyab. Sa tinod lang, nalipay ko nga, imo siyang gibulagan. Kay makaingon ko mo, ipadayon ako ang toyo sa imo, ha? Nga manguyab ko.
1: Oh, sige.
0: Unsa nga sige?
1: Dawaton ta ka.
0: Tinood ka? O, unsa nang orasa? Alas 12:12 na sa kadlawon. Imo kong gidawat. Adlaw nga, Sabado. Bulan sa Marso, adlaw nga Sabado.
1: Ah, sige.
0: Tiknot ako ni. Para mahibala na kanos ata magbulan, kanos ata magikadwa ka bulan, hantong magtuig ta. Ayaw ka balakas ako, ah. Makuntinto na ako sa usang kababay, lamay na pare sa imo, ha. Dugay ta na kang ipangandoy nga. Manggo na ko imong gugma. Tungod ka doon ako'y kaibog sa imo, ha, Rina. Kaso lang, nalay na kauna sa kuan. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga. Hinay kay ko.
1: Sagdi lang. Dili pa ulay ang tanan. Uy, ikado ha. Wala pa'y nahitabo sa kuha sa akong uyam.
0: Tinood ka? Wala mo gihatag ang imong pinaka-importante sa imong kinabuhi?
1: Wala, oy. Sa pagtuon mo sa kuha, humok og ilong. Hangyoon ko, ihatag din ako. Bisan pag ikaw, dili na ko ihatag, kundili kita makasal. Ikaduha pa ka na akong uyab. First love na ako to akong uyab. Grabe akong gugma sa iya, ha? Pero iya akong gibinuangan.
0: Sa imong edad, first love pa ni mo siya?
1: Nga naman di ay. 23 na ko. Focus ko sa akong pag-eskwela.
0: Sa bagay, son.
1: Focus ko sa akong pag-eskwela. Tapos, focus ko sa akong trabaho. Para makatigom ko. Pero niniabot man ako ngayon mong first love na ako. Gidawat ako siya. Love na ako siya. Pero gibinuangan ko niya. Di ikaduha na ka na ako. Ay, kabala ka. Kung ang gugma sa first love, unsa man, Mora po na akong ipatagamtam sa imo, ha?
0: Salamat, ha? Ay kabalaka. Di ka magmahay dir sa ko, ha? Di ka magmahay.
1: Pantay bito.

0: Ma?
1: Oh, Enrico.
0: Bantos ako ilan ni Rina.
1: Nakabantay na ba ako na ako'y nabati nga istorya nga kamo na doon ni Rina?
0: Oo, ma.
1: Nga nung wala ka magsulti sa ako, ah.
0: Walang sama.
1: Unsa man, pila na mo kabulan?
0: Ay, bulan pa mi kapin, ma.
1: Lama ko na naiuyab si Rina ko, no?
0: Oo, ma, pero nagbulag na sila kaya nanguyab uglain ang iyang uyab.
1: Maoba. Buhutan na ba ko na si Rina?
0: Buhutan gani, ma. Buhutan nang ipanguyaban ako kay buhutan.
1: Maipod ang mga ginikanan ni Ana. Mga buhutan sab daw na silang pamilya.
0: Mao na akong ampingan, ma. Na makaangkon kong asawa nga buhutan.
1: Ah. Mas maayo nga mapangasawa ni mo na si Rina kay buhutan. Ah, liwat na sayang maginikanan nga mga mayong tao.
0: Mao gani, ma. Ampingan ako siya. Kanunin ako sa bisitahan silang balay basta gikan sa trabaho. Gikan ako sa trabaho, walay kapoy-kapoy basta kauban ako si Rina.
1: Nala, sige na, ay pagpagabi ikayo, ha?
0: Oo, ma. Inalas, papa. Matos ako ila, Rina. Ha?

0: Eh, Muhadong, unsa ka na, Nong? Kontento ka na ba sa akong anak?
1: Oo, Nong.
0: Siya na ang babae akong ipangandoy ng akong pangasawon. Mao na yung mong isabot-sabutan samtang na nihapon, me. Nga andam baka na si Enrico mo pakasal na sa imo, makigbinyo sa imo, ha, Rina. Ingon siya nga, wa pa siya ay siguro. Basin makita pa kuno kag lain nga labaw pa sa iya. Nung dili na na mahitabo, Nong, Nang.
1: Makatoor kami og makasal na kamo.
0: Himuon na muna, Nong. Mga sawa ko kay Rina. Mga sawa ko sa iya.

0: Nahala, sige. Kamu na'y bahala sa inyong kaminyoon. Kung kanus amo magpakasal, Rina, anak.
1: Ang ako lang unta para madali, bisan sa huwis lang.
0: Mountain plano ta sa blina ni Mama Magpapa. Nang, kung musugot mo. Ay nga nung dili man, maura magunagod. Kung sa abogado mo magpakasal, ligo na kayo ng papel. Unya, mas nindot yun nga makasal na kamo para dili na kamo magkabulag. Makatuo na kami nga kamo na gin ang mag-uban hantod sa hantod. Ay, makabala ka nung, nang. Si Rina rin ang babayang kong higugmaon, labi nagmakasal na kami. Anak, andam ka na ba?
1: Oo, pa. Andam na kong maging minyo kay Enrico.
0: Total, puros mamuna ay mga trabaho.
2: Ako gusto nung nang.
0: Kung sa higayon nga, magsabak na si Rina, ba't maging ng higayon, ako na siyang paundangon ng trabaho, ako na lang maning kamot.
1: Nakamuli magsabot-sabot. Enrico, ha? Kung sa plano ninyo, kay di man may kabuot sa inyo ha, mo suporta lang may umu-advise lang may sa inyo ha, taman sa among nagian, nga among ikatabang sa inyo ha. Ha? Ikaw rin ha, dapat, kung unsay mga kasuko ni mo kay Enrico, dapat magsabot ka mo. Ay, makabala ka ma. Mahibalo ko nga mahal ko ni Enrico, mahalonsab na ako siya.
0: Naala, pag sinabtanay mo, paguman sa inyong kasal, na mag-uban na kamuhantod sa hantod, dili man ay malikayan nga, na yung mga magbikil, di makasinabtanay, pero maghinaot mga dili mo abot sa panagbulag.

0: Rina, sa katapusan, nakasal na gid kita. Matuman na gid ako mga pangandoy nga maangkon ta naka.
1: Ako na hatag ka nimo ang tanan, Enrico. Total nakasal na kita.
0: Ug manghinaot ko nga kung na mga medyo nahimon ako nga sayop nga ikasuko nimo, sulti lang kun dili ang ta mag-away.
1: Ay kabala ka. Dili ko ni skandalosa nga pagkapapae.
0: Tinood ka?
1: Oo, mantigo gyapon ko muloom. Mutago sa mga dapat itago nga mga dili ta masawayan sa mga tao nga ito mga silingan.
0: Manay gusto na ko dili ta mag-away nga magsininggitay.
1: Grabe magsininggitay yun.
0: Oo, naiuban mga magtiayon nga magsininggitay. Manay ayo magbinugnuay, magbinuklanay. Ay, naay nga na nga magtiayon. Di ba, nakabantay ka?
1: Tinood na.
0: Nga sawab, mukuhag sundang. Labi na sa mga bukid-bukid nga mga magtiayon. Gukuro ng banag sundang, magkadagandagan, makita ka sa Facebook.
1: Ay, mga kontintra na,

0: pero tinood na siya nga ng mga ingana. Pero ay kabalaka din na mahitabo sa toa.
1: Basta sabton lang ko ni mo to, talo binuutan mo ko kanunay ba? Dilit na kapasakitan. Ako na ang lalaki nga pinakaswerte nga nakaangkon sa imo ha. Pero ikaw na po ang babae nga pinakaswerte nga nakaangkon sa ko ha.
0: Pantay bitaw ha?
1: Oo, lagi. Ay kabalaka. Uy, ansaman taan eh.
0: Mamot ni mo. Tara, tara.

0: Rina!
1: Oh, Enrico, dera ko.
0: Ah, pakisa ko, Bi. Naun sa maga.
1: Ay, nanghugas ko plato. Karoon pa ako nakahugas sa itong ginamit kang pamahaw ng mga plato. Sige, ra.
0: Oh.
1: Enrico, nakuisulti sa'yo mo, ha?
0: Unsa ka na?
1: Tatay na ka.
0: Oh, tatay na ko?
1: Oo, tatay na ka.
0: Tinood ka?
1: Oo, lagi.
0: Ay na panghugas o plato, ha? O ay na paglaba-laba. Kaya ato na ka ni palundre, o ako na yung manghugas o plato.
1: Ah, grabe sa'yo mo ka, oo eh. Pila'y paghugas o plato, makabunong na dahin sa ko, ha?
0: Maugani, may basin madawat na imong kisabak. Hindi ka dapat mabunog. Mudako na ka na imong tiyan. Mag-walking-walking na ta. Mag-walking. O ba nanta ka mag-walking-walking?
1: Oo, hinoon ka na. Pero ka nang pagpanghugas yung plato, kaya raman ako na, oy. Ay, nang pag-uwi-uwi, di agot. Pero ka nang pagpanglaba mo, sugod ko, undangan saan ako pagpanglaba.
0: Di na ka mo trabaho, ha? Di na ka mo trabaho.
1: Mong trabaho sa kupila kahit ngayon. Total, gamay pa man akong tiyan. Grabe sa mo ka, oy, oy.
0: Mga kumog kabalakan ba sin mong maunsa na?
1: Hindi, lagi ampingan ako ni.
0: Bantay bitaw ha? Di pero bayay ko nga, mahimun akong tatay. Ha? Bantay niyo ka. Gano ako sa awa. Uy, kahumot, kahumot.
1: Hoy, humot nga, pabay ako kaligo ha?
0: Bahala na, humot mong yapon, bisang anghit.
1: Buang ni ay.
0: Kahumot.

Mahinoon anak Enrico nga buntis na yung mga asawa. Oo pa. Ay, salamat sa Ginoo. Matatay na yun ko pa. Makita na yun mo sa inyong apo. Ay, nahalampingan ni mo na yung asawa ni mo. Ah, buda ko na yung tiyan, ma, pa. Di na ako napatrabahoon. Ako na lang maning kamot kay dapat lalaki ko yung maning kamot. Ah, nalakam mo magsabot-sabot ni Rina.

0: Malipayo nagyo ko ani ha. Mahimo na kong tatay. Enrico! Enrico! Oh, nang? May kinakabot ka na. Si Rina, tuwa sa ospital.
1: Okay, may gala sa dili pa na ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
2: Unsa ganit yung benepisyo sa Capricorn? Kasi mo, ha?
3: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
2: Mm-hmm.
3: Ang ako bunggi, kung anong guniya, kay pura magugpiyagod, anong magbatil ka, ana. Dili siya layaw. Kaya ako, mang kung anong ako man dito po, ubay-ubayon. Kanabang, dili siya tamis. Ganit yun, nagaan din akong lawas. Kanabang, dili na kayo. Kanabang lawas, anong kan. Ay, puro buya, good taon. Kung lawas, god. Tabok-tabok, kung idotay. Nga, karong galing nga. Puro bang na, kuan ko na, musubong sa kong timbang. Kailaya, gusto kong mainom.
1: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
5: Kuan kay, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared. Kung ano ko ba, duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatud-an gyud ako nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud nga akong gamiton. Mm-hmm. Tawhan gyud ko sa mga kauban dito kay ako ra unay batan-on nga mga plus.
4: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
5: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pay loy kay ngano ako ra man pay pamaol kada humaguli.
4: Mm.
5: Sila puros la aray-aray mata nila ugma ug buntag wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo'y recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema. Tested and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tayo Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No? Delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinarog inom ang Megacarsop gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong 4-bite capsule. Ang 4-bite capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og 4-bite capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: May kinakaabot ka na. Si Rina, tuwa sa ospital. Hospital? Kaya gano'n lang? Ay, nahulog niya sa inyong hagdan-hagdan. May gani, nalabyan sa atong silingan nga si Bibet. Nanuroy og sudan ba? Nihapit sa inyo ha? Kay basin mo palit imong asawa og sudan niya nga baligya nga pinutos. Sus pag-abot sa inyong balit, si Rina wala na'y panimuot. Kiduo ko. Asa man siya karoon lang? Tuwagan na'y sa ospital. Aduna ko lang!

0: Enrico.
1: Salamat nga luwas ka.
0: Ang ato lang anak.
1: Sagdi lang. Sayang lang pero saon taman kinsa ko'y magtuyo.
0: Huwag ko magtuo nga maligas ko sa hagdan-hagdan ato. Bakit pagkabundak na ako?
1: Sagdira pa sagdira ay nagkakuan kay mabugat ka. Napay mga higayo, napa. Di ta magpakawas paglaom, Rina.
0: Sayang.
1: Sayang, good, pero wala na kita'y mahimo. Tama na.
0: Sayang.
1: Sige na, relax na. Ay nakabala ka. Wala ni mo na tuyo, ah. Wala kay sala. Ganun na wala ang bata nga nasa imong sabakan. Kinsa may magtuyo, good? Nga mapunit ang bata.
0: Sayang.

Rina? Rin? Ganon ka rin pa ka? Rin, nag-overtime sa mong trabaho. Nag-overtime? Huwag niyang babae ka. Sinang babae? Anong babae, Manggo? Nga na ako sa trabaho, nag-overtime lang. May karoon na po ng asimana kay ibalo na ka. May na lang, malungag-lungagan ang inadlaw na ako nga sweldo. Kapaka ako, di ba? Mayok mong palusot, no? Basta ang lalaki na magbinoo ang dagdang kay mga pasumangil. Kasi karoon mag-overtime, overtime silang opisina. Sus! Kapaka ako, Nemo! Agay, Rina! Agay! Kapaka ako, Nemo! Agay, Rina! Kapaka ako, Nemo! Agay! Rina, talawa akong tango ko nagdugo! Ngayon mo gikampra, sige mo kong ginapay-napay! Unsa ba ka? Grabe mo ka magpasakit din sa kuha, bayang ingana ka din sa kuha! Kulang pa na! Agay! Kulang pa na! Agay, Rina! Agay! Kinikangan ni mo! Okay! Rina, grabe mo gibuhat niya sa kuha! Nahubang akong laong sa ginamong sumbang! Maripantayan ni mo! Kulang pa na! O sa madublahan ko pa na! Ha? Dublahan pa na ako na! Tama na rin na, tama na! Nasakitan ako! Okay! Magkuha ko guys! Sakita sa hong naong ko eh! Okay!

0: Enrico! Noon sa mga dagway ni mo, Enrico!
1: Wala, Charles.
0: Kasi wala nga!
1: Ay, na... Natumba ko, nabagdak na akong aping... Ay, sus! Nabagdak! Nabagdak! Nahubang na naay mga kinambrasan sa imong liog! Talawa, oh! Klaro kayo! Imbong panggi plastiran! Oh... Ay mo talaga itabunan og labakara pero disipyat ka kay tanggal imong labakara kay namunas ka. Napay mong wa ito nga lahubang. Usa man kita kag sumbagay? Ha? Ingon ko na kita bang sumbagay kay atong una to.
2: Wala.
1: Ay, inkwentro man nga klase na o talawang dagway nimo ni black eye nang imong napit sa imong mata. Ba nimo nagdugo. Ay sabi ay sa amigo ta. Concern ko sa imo tanaw ra. Uy. Saman ba ng YT mo bay? Igo mas ko mo bay? Ato na to bay? Ato yung ipapulis na? Pailan itong kaso ta?
2: Na akong asawa bay?
1: Oh, asawa ni mo nagbuhat ana? Si Rina?
2: Oo.
1: Naunsa man ng tulo ka mukblak. Ay grabe man pagwalo-walo pa na. Mura maglaki na kasuntong ana bay? Si Rina ginagkwa na bay?
2: Akong asawa bay? Tuwag kayo nagduda siya ng babae ko.
1: Grabe naman sa mga pagkakulatan niya mo si Kaluoy sa imo, ha?
2: Nagpatigbabaw yung kaso ko tuwag kayo naasing unahuna nga ng babae ko. Nadugay ko na kauli kagabi eh.
1: Wala yung sudutig maayo nga nag-overtime ta?
2: Di maminaw. Mingo lang ta ko nga manawag ka sa akong kauban. Giwalop na dahin ko.
1: Dalasag pa, kambras, banyak ang kunistiyan. Pag-atras na ako, dumugulasan ko niya. Eh, nalisod kayo musukol. Ako ng asawa, dapat ang babae mahalon. Pag-aon, hindi na pasakitan. Nagpasagdan lang nimo, wala lang kamudagan.
2: Para matagbaw siya sa iyong kalagot nila ka na ako. Ako na lang siyang ipasagdan.
1: Nung namatay ka!
2: Wala ko'y mahima.
1: Ay, grabe naman ang abunong nimo si mong naong bay. Dali, dali! Ay, naunsa man ako. Tingalaga ni mga kauman na itong mga babae, dali. Nang naunsa na nung imo gitabon-tabonan og dako nga labakara. Nakit-an ta kag pagkuhan mo sa labakara nga dako. Giduol ta ning kanya sus. Kero kita kag inkwentro kay ako gyud man ning kamot nga mapreso to sila.
2: Ayaw. Si Rina ang nagbuhat ni ini. Ako nga asawa.
1: Grabe naman sumla si Rina. Oy.
2: Amot na tingala ko pa ngano ning ana siya.
1: Dili maminaw. O kirag inganiyon sa kunya, nakita ganyan, ako'y kauban nga babae. Ay, dili na pwede ba? Kinahanglan imo ng istoryahan imong asawa.
2: Sige na, ako na'y bahala. Asawa na ko na.
1: Maugani!

0: Nona Wong Serena. Rena.
1: Oh, sa oras ang pole.
0: Ha? Masin ba alas 9 siguro, mi?
1: Alas 9 yot? Masa mo na makikita baka sa babae mo ang kalipay ni mo diha?
0: Kalipay ng babae? Rena, di ako sa opisina. Gusto ka makikisulti sa akong kauban?
1: Pasumangil? Nga ka mo rin magsinabtan eh din, ha? Kung magkasinabot mo nga limbungan ko ninyo, wala ko'y mahimo. Magpasumangil taraw nga naamo diya sa pisina pero wala.
0: Anihin ako diri kung gusto ni mo.
1: Hilang!
0: Kanatawag na lang gini mo, suko ka diri sa kuha.
1: Rizal Pod, di mo kong gibinuangan. Tataw kayo nga nagbinuang ka diri sa kuha. Ayaw na kong ilara, Enrico. Ingana mo nga mga lalaki basta magbinuang sa mga babae ang asawa ninyo.
0: Tinuod akong gisulti, Rina. Di ako sa pisina.
1: Hilang lagi! Ay pagpagsabang-sabang huwag ay patik-atik si mo mga kauban.
0: Unsa ako naman ka na ako?
1: Tawin nga lang yun ko. Mapatay sa yun ka.
0: Rina! Kada ko ni mo kausapan. Pwede mo uban ka din sa akong trabaho para magkuradya ka din sa kuha.
1: Ayaw ko katika. Ayaw ko katika. Palusot ka na ha, palusot. Pauban-ubanon ko ni mo din ha, para makaingon taraw. Na naargyo ka di ha. Kahibalo ka nga, dili ko pirminti nga mauban.
0: Unsa ako ka na ko pagpasabot nga mutuo ka. Unsa man ka?
1: Pag-amping lang yun, ganita ka masakpan. Masakpan talang ka, patyon tagyog ka.
0: Rina!

huwag na was tubig. Bago lang yung ko nakakaligo. Mag-ilis ako. Manarapon ako. Enrico! Enrico! Oh. Rin, kanil lang. Nag-ilis pa ko. Namunas pa ko. Ablihin yung pultan sa banyo. Ablihin ba? Ablihin. Litsi ka, poisid ka. Unsa naman, Sam? Ablihin eh! Unsa man? Nag-ilis pa ko. Poisid ka. Oh, okay. Kinigangan niyo. Okay. Okay. Rina, unsa? Poisid ka. Poisid ka. Rina, tama na. Agay, nasakitan ako, Rina. Tsika! Di mo kong itulak. Sakitan ako, Rina. Grabe ni kauras na mo sa kong naong sa ugliog. Di pa ka na maupatyon ta ka, patyon ta ka. Patyon ko, di mo. Buhi ka ng bangko. Punalan ta ka ng bangko. Buhi ka na. Buhi ka na ba?

0: pastilan, bay. Naunsa naman ang ilong ni mo, bay, nga?
1: Enrico, naunsa naman taong kahalos na lang di naman nawad anong bunog na imong naong?
0: Manager, wala may magkasinabot sa mong asawa.
1: Grabe naman ang imong asawa.
0: Bay, sobrahin na na, bay, ba? Wala siya maloy magtanaw sa imo, bay. Nagduda siya, bay, nga na ako'y babae. Abot sa una ko na.
1: Bay, namatiknan ako na hindi mong asawa si Rina.
0: Murag na yun ay something, bay, ba?
1: Something nga onsa. Ipatsikap na sa doktor, bay, nga espesyalista, bay.
0: Sa lista naman ang asawa niyo, bay, murag.
1: Natingala ko, bay, ganong. Dako kay kausaban niya. Gamay na ko nga bikil halos mapatay na ko niya. Kutob sa imahawiran iyang ibunal rin sa kuwa.
2: Tama ang giingon ni Charles Enrico. Ipatsik up ka na imong asawa. Pugsagin nga madalas sa espesyalista nga doktor.
0: Manager?
1: Oo.
0: Nga noon saan mo po na ibay?
1: Di ba imong isoon si Tricia? Nagtawag ko sa iya, ha?
0: Oo niya.
1: Ako ta kay surprise akong asawa, bay, nga sa among anniversary. Nga ako siyang dalon sa bitch nga gimanid si asawa ni mo.
0: Oo niya, bay.
1: Nagtuo siya nga babae na ako yung mamangod si Tricia. Wa kanya mag-gits ba nga mag-andam kong kwarto para sa mong duha ni Mrs. Wag diyan minaw, bay. Gibunal-bunalan ko na sa bangko, bay. Manakalagan ko kay murag sakita ni kayo.
2: Enrico, dad, anak sa doktor na yung asawa. Basta mo normal yung huna-huna, dad, asya. Pugsa, good.
1: Oo, manager.
0: Muna ibuhat na, bay. Muna ibuhat na.

Dok, unsa ikuan sa asawa, Dok? Nakakuan siya ng depression. Depression, Dok? Nana mo'y anak. Naunta, Dok, pero napunit. Human siya nahulog sa among hagdanan. Usa tong hinungdan. Usa nga hinungdan nga unsa, Dok? Pagkapunit sa inyong anak, gidibdib niya gmayo na depresya. Nasa depression mo na murag apektahan siya sa katong pagkapunit sa inyong anak. Muna nung nang namura siya og kanunay adunay kasuko. Dok, unsa maayo ana, Dok? Sige lang. Ato ka na mapaiko. Mawala ka na sa hinahinay. Buutan ka na siya sa una, Dok. Kung mo itong hinungdan na depresya, Dok, human sa pagkapunit sa iyang gisabak ng among anak, nawala na iyang kabuutan. Oo, tungkol sa iyang depresyon nga na angko niya. Sige lang. Ako'y rin bahala. Salamat kay Dok. Himo ang tanan, Dok, kamawala na kaniya. Mahibalik sa normal iyang panguna-una, Dok. Kaya ko ang mahimong makaluluoy. Oo, tama imong gibuhat. Ayaw pagbalos. Kay wala siya sakto sa iyang una-una. Depresyon ka nang nasaya. Salamat kay Dok. Paningkamutan na ito ka na.

0: Enrico, di ano mong tolya? Kaligo lang ka.
1: Rina, okay ra ka? Murag, pila na kadlaw nga murag maayo ka diri ka na ako.
0: Wala lang ko abdang ka sapot.
1: Abi ni ma. Sa diyang makita na ko ni akong watch akong liog. Mubati ko og kahiyobos na sa imo ha.
0: Nawala na ba imong gugmatris ako at tungkol sa akong gipkihimo sa imo?
1: Wala. Kahiubos lang. Pero akong gugma wala. Nakasabot ko sa imo ha, nganong naingato ka.
0: Kaya nga na.
1: Wala lang. Huwag ay nakabala ka. Dili kang batik asuko diri sa ako kay humana mong mga overtime. Importante magugko.
0: Sige lang, okay lang ako mag-overtime na ka basta tinood lang nga wala yung ka mang babae.
1: Dili ka na na ako himuon sa imo ha. Mahal ta ka. Mara pwede pa gani. Mag-uban-uban na ta dito sa opisina. Ubanan ko din mo dito sa akong lamisa sa pagtrabaho.
0: Dili na, saling ko sa imo ha. Nakatuon ako nga wala. Wala kay gihimo diri sa ako ang masakitan ko.
1: O, naramang gani din ha.
0: Sorry lang kayo, God. Sa akong gihimo sa imo ha, nga maglagot yung ko. Tungod kay, nasa kong naunang, nga basinin mo kong gibinuangan.
1: Nasabdan ta ka. Pero, salig lang diri sa ako, hantod sa hantod. Dili na mahitabo sa imo ha. Mahal ta ka. Dili ta ka ipuli sa lain. Dili na umakakitag pareha pa sa imo ha.
0: Tinaot ka?
1: Oo.
0: Mantay ha, dili ko ni mo binuangan ha.
1: Oo, dili ko gusto nga makambra sa nasab. Mao na gani gusto na kuwa, pamantay anak.
0: Uban-uban ka dito sa opisina, pwede ka ayo. Okay din yung manager?
1: Oo.
0: Dire na lang ko, magpaabot ako sa imo kanunay.
1: Basin paguli na ako, imo na po kong awayon. Kulatahon na sad ko ni mo, hapit na ako ni mo mapatay.
0: Dili na lagi, dili na. Tuon ako sa imo ha.
1: Basta tanawin mo nga diskumpiyado ka ato ako sa opisina. Dito ta, pirminti. Okay na kung makauban sa trabaho nga naa ka.
0: Salamat. Sorry kayo ha. Ano yung mga uwat ni mo sa imong tangkogo? O sa imong dawat nga bunog sa imong naong? Magpatigbabaw lang yun akong kalagot.
1: Dili na ka na mahitabo.
0: Ako ka na himoon, di na ka na mahitabo.

Nagpasalamat ako, Kuya Arn. Nanay, balik na sa normal niyang mayong una-una. Nga wala na kaniyang kainit sa iyong ulo. Huwag dali lang siya masuko. Matod pa si Doktor, nap-depressed na siya. Kuman nga, napunitan siya ni Anto sa mong anak. Handod karon Kuya Arn, nakabato na may isa ka anak na hinoon. Malipayon ako. Kung ako na lang gihimo karon ang pag-amping. Kinabalakag yapon ako, Kuya Arn, basin mo't sugmat na usab. Matrigger kong sa higayon nga mudugay na pag-uli mo nang nihangyo ko sa akong manager. Nga, sa oras ng ting-uli, muli na yug ko. Huwag ipasa na sa uban na akong kauban ang ipa-overtime ng trabaho. Kaya basin matrigger na sab. Pero wala na mag-ininoon, Kuya Arn. Ako lang gining-share, Kuya Arn, nga kaagi kiganahan ko na agni ako sa pagpaminaw sa imong programa. Daghang salamat ang imong magtatampo, Enrico. Salamat, Enrico, sa imong gishare nga kaagi. Muna, dilide ko kumpiyansa, no? Kanyang mapunitan, basing na mga depression, ano ba? Pero depende na siguro na sa babae. Nasamtan to yung mga higala na yung mga inspirasyon niya po ngayon yung mga paminawan. Ang maong kaagi ni Enrico nga lumulupyo kini sa Butuan City. Kumusta sa tanang taga Butuan? Daghang salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw. O gayon yung kalimtihan itong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ingon man sab sa atong Coffee Corn Purple. Kung kapi na manggaling mga higala, sulayan po ninyo ang Coffee Corn Purple sa Matag-Adlaw. O sa atong Turbo Max Coffee, ang kapi nga makapadugang sa enerhiya para sa inyong mga gimbuhaton sa Matag-Adlaw o trabaho. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kung haplas na manggaling Orion mga higala, sulayan ninyo atong Orion, no? O sa atong Supremo Herbal Oil nga kaming na mahigala. O ang luminosab nun sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata na nag-eskwela sa elementary, babae man o lalaki, in Nerviplex Syrup ninyo mahigala. O ang luminosab sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon, ha? Gikan sa 13 anyos, pwede mo take sa atong Nerviplex AA para mahibalik ang ganas pagkaon hantod sa mga tigulang na edad. O sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala na ito nga nakafeel yag tusok-tusok sa ilang tiil murag na mangusi o magbinhon nga kamot o tiil. B40 na kay nerves neuropathy na. Kay ba sinadaot ninyo mga kaugatan, gumikan sa edad, nga taas na o sa inyong diabetes. EB40 og sa atong Megacar soft gel capsule nga dagang health problem ang itiker. Og sa mga high blood, pwede mag-Megacar, diabetes, mag-Megacar sa mga adunay depression o anxiety ang ilang mga anak, mga ginikanan, no? Inyong mga anak, Megacar soft gel capsule na. Og sa mga hubakon diha, Megacar soft gel capsule. Sa mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea, maabot ilang binulan nga rigla, nga sakit kaayo. Pag-Megacar soft gel capsule, ma'am, ha? Sa mga nanay at tatay ng mga senior citizens para dili daling limtanon, mag-Megacar soft gel capsule. O sa atong Fervite capsule para sa mga higala na itong dali kapuyon kung mo trabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Tapos maglipong-lipong mulus pad mo tanaon, dry pagin yung lawas tanaon, mga higala. Ayaw pasag ni, no? Mag-Fervite capsule. Nindot nga food supplement kay nga, no? Wala sa lasa nga taya sa higayon nga mo take mo niya na o di mag-hapdos niyong tiyan. Kay para na sa atong dugo mahigala na mahibalik sa normal. Mag-Fervite capsule, makablooming na o mabalik inyong pagkapingkis labi na sa mga bagong nanganak ng mga inahan. Salamat kayo sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Arn ng inyong Dr. Love, inyong babae. O God bless kanatong tanan.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga higala ug welcome na po sa atong programa karong adlawa. Naana po ta sa atong tulumanon, may kalabutan sa atong panglawas. Kini ang higala sa kahanginan, magkauban ka na atong tanan, no? Dr. Choi, welcome, no? Maying adlaw kanimo.
2: Yes, Ma'am Buttercup, mayong adlaw kanimo.
1: Yes, mga higala, no? Dili gina to, malintan ng ato ang pinalangga nga Dr. Choi. Di gina siya pwedeng wala sa atong programa, no? So, permi na to siyang i-welcome para makatubag unya sa inyong mga pangutana din ha sa inyong mga gipangbati-bati sa lawas, no? Ilabi na gyud kung naamoy mga unsa kaing mostly dok manggod mangutana sila dok unsa na mga pangbinuhod sa lawas, unsay maayong i-vitamins, or unsay maayong mga buhaton para ma-prevent na, di ba dok? So thankful kay mi nga kanunay gyud kang naa nagauban kanamo, no? Okay, so atong gipasalamatan ang tanan nato mga suking tigpaminaw jud. Kaya nabitang always to Doc na nag-suporta sa itong program. Wala
2: yes,
1: ka na sila
2: thank you. Thank you, kaayo, no? So, wala pa yun mo nagsawa. Hopefully, dili mo magsawa. No?
1: Asa sa dili magsawa?
2: Mo pull-an, no? Dili mo pull-an.
1: Dili mo na sa magsawa, Doc. Kaya sige, sige, mingawon gani ni mo, Doc, no? Ingon gani sila, Doc. Ito itong nabasa last time nga. Maintag dili yun, mawala ang programa. Kaya mingawon yun kayo siya sa imong tingog. O, diba? Hinumdum pa ka, anak, Doc? Totally na hinumdam dyan ka. Nag-mega care bianin si Dr. Rachoy. Yes, mga higala, no. Thank you so much sa inyong pagpaminaw din na o ginaot nga anaan mo sa maayong panglawas. Mora ganay premia na mong gusto nga madungog, Dok, no? Nga maayo silang panglawas, Dok.
2: Yes.
1: Pero bisan paana nga maayo ilang panglawas, dilip na nato malikayan nga. Doon na gita medyo bation, mga mild lang nga mga sakit-sakit, bitaw. So, ang inyong buhaton, i-message lang na inyong mga balatian, no? Nga medyo naamoy gibati karon nga lahi. Then, dili ra mo ganahan magpa-check up. Nagapamati mo sa atong programa. So, i-message lang ninyo, no? Sa hotline na to. So, invite mo na mo nga mo message sa atong hotline number 0909-304-8924 o sa imo ang Facebook, Dr. Choi.
2: Mag-message sila sa ito ang Facebook account na Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I.
1: Yes, Dr. Choi. Pero usahay daghan bitaw kaayo ang dili daw sila jud makakita sa imo ang Facebook account. Kaya nga no, nag-itoy time, Doc, no? Ako may nag-search sa kanang Facebook ni mga Doc Choi. Daghan kayong Doc Choi po dahil sa kalibutan, Doc.
2: Maon. So, kinahanglan, ilan tagsaon, no? Tanaw nila na ba itong saying God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. So motoy naa sa ako ang background, no?
1: Tapos ang imo ang profile picture, Doc, para maklaro jud nila.
2: Nakaputi ra siya.
1: Nakaputi ka. Okay, so mura to itong hinumduman mga kahigsuuna nato din, ha, no? Nga gusto mo add sa Facebook ni Doc Choi kato lang. O na to giingon na doktora para dali ninyo makita. So dili ta mo basa, Doc, sa imo ang kuan, Doc Choi. No, daghang nag-message diri, Doc, no, so far. Ingon siya diri si kani si Ma'am Herlita. Ingon siya, "Hello, Doc, siliklik ni sa Agusan del Sur. Ako ang problema, Doc, ba kay ako ang isa ka bukton magbinhod-binhod. Sige. Tapos, Doc, haplasan bitaw nako basta bugnaw ang panahon magngulngul siya. Hinaot matabangan ko ninyo. Salamat."
2: So, mas maayo siguro nga magpa-test po siya, ma'am, no? Aside sa maghapla siya, okay, ma'am, po na siya. Pero pwede rin po siya mag-pain reliever as needed lang, like celecoxib or enterococcib, no? And then, pwede po siya mag-take o B-complex kay base na siya neuropathic pain, no? Pero ang ako masuggest sa iya is mas better ang magpa-laboratory po siya, no? Pa-x-ray siya sa iya ang bukton, asa lang kasakit. Pa-laboratory siya, pakuha siya og uric acid, pakuha siya og sugar test to make sure nga dili na siya agi sa high in sugar or high in uric acid, no? So, mas better gyud nga moduol pug ka og doktor sa inyong area, no? Kay dili man pwede nga magsigi-sigi na lang ka og take og pain reliever, no? Makadaot man po na siya. So, pangitaon dyan na ninyo sa doktor nga inyo ang giduol kung unsay rason nga no nagsigig sakit-sakit na imong bukton. So, kung matikag B-complex and medyo ni arang-arang siya, sulayi ang ato ang B40 nga high dose B-complex, no? So, hopefully, ma-relieve ang imong neuropathic pain kung nerve pain na siya, no? Pero kung taas kay uric acid, ginanglan dyan ka og tambal for that, or kung na kay osteoporosis, sa bukog, kapart sa imo ang bukton nga or arm nga nagsakit, no? So, tagaan po kagtambal para ang arthritis nga agi sa problema sa bukog. So, hana lang siguro.
1: Nagi, Dok, po. Inamdam ko, Dok, sa imo explanation po last time nga kung bugnaw ang panahon, di ba, Dok, ato mga crystals mo, medyo manugsok mo ng sakit.
2: Ah, mugahi ang uric acid crystals, uh-huh, no? Mm. Ayun, mura siya mga needles nga nagtusok-tusok sa imo ang joints area mo nang maghubag, magpula, magburot, maginit.
1: Mhm. Oni siya ma'am liklik no imong gibati no labi na nagiskot siya dok nga mubugnaw ang panahon, ngulngul na kaayo.
2: Mhm.
1: Uh-huh. Pero mo gina pa check up gid ta ani ma'am no, tanan natong balatian ipa check up gyud. Kung gusto kay kita oni mo diri si Doktora Choi, pero layo gani siya dok kay sa Agusan del Sur man eh.
2: Ah, naay madaghan kay maayong doktor pwede, I'm sure.
1: Aha. Pero shout out na lang tanila dok sa ilang lugar.
2: Yes.
1: Oh, kusog kay ta din ha sa Agusan del Sur kani ato mga produkto dok.
2: Mm-hmm.
1: So shout out sa tanan nga mga lugar din ha, no? Labi na gid sa mga kuan, mga pharmacies nga daghan dito kaayo ang ato mga stocks nila. Okay, thank you kayo Ma'am Liklik no sa imong pagpadala sa imong message din hikang Dr. Choi.
2: Mm-hmm.
1: Okay, dire po ta si Sir Villanueva or si Ma'am. Good afternoon, Doc. Taga Valencia City, Bukidnon ko. Siging paminaw nimo sa kada hapon. Wow, sa hapon neta dito, Doc. Mm-hmm. Sa Valencia. Salamat kay daghan kog na learn sa imong mga message.
2: Thank you po.
1: Personally ni Villanueva Sirad.
2: Mm-hmm. Villanueva Sirad. Mm-hmm. Okay. Thank you kayo, ma'am, ha, sa pag-take time. Or, sir, sa pag-take time, sa pag-message, o pagpangita dyan sa atong Facebook account, no? So, anyway, once mapangita na nila, pwede naman sila maka-message balik-balik, no? Makabalo naman na sila kung nabasa na ilang message. Sakto yun to.
1: Mm-hmm. Salamat kayo, no? So, doon napuntahan sa ito agihapon nga Facebook ni Doc Choi, si Ma'am Jens, nag-message siya, ingan siya. Hello, Doc Choi, shout out from Bukidnon. Everyday ko gapaminaw sa inyo, Adok. Oh, shout out din ta, Doc.
2: Mm-hmm.
1: Oh, daghang ikag fans club dito sa Bukidnon.
2: Yes, thank you kayo sa mga taga-Bukidnon, no? Shout out sa inyo, Adiha. O salamat kayo sa pagduyog namo diri sa among program. Hinaut unta nga, daghan mig mahatag sa inyong tips para sa inyong health.
1: Yes, most specially good nga shout out to Ma'am Jens, no?
2: Mm-hmm.
1: Okay. Dari na buta sa maora gihapon nga Facebook account si Sir Glenn or si Ma'am Glenn. Ingon siya, "Hello Doc Choi, good noon. Manguta na lang unta ako dili kaayo mukaon na kung anak unsa na vitamins na pwede sa ilaa. Ang panganay niya kay 5 years old, ang isa ka 3 years old. Then dili jud kay ganahan mukaon Doc Choi, no? Atong text sender kay sa Dinagat Islands."
2: Yes, no. So, natay vitamins kaning Nerviplex syrup. So, kompleto na ni siya, naay paganag kaon, no? Naay multivitamins appeal, naay chlorella for growth, lysine, katong pagana nato nga kaon nga component. Na siya'y taurine for brain development, no? Zinc for immunity, no? So, sulayin ang Nerviplex syrup para sa mga anak. And then, akong advice po, kung hapit natin kaon, 1 or 2 hours before kaon, siguro ideally 2 hours before kaon, like pamahaw, panito pa ni hapon, ayaw na sila pasnaka, no? Ayaw na pakana o mga chichiria or even mga chocolates, no? Kay kana mo'y makapawala o gana. No? And then, encourage din mo yung anak na mga healthy foods, imo ang ikuan, kanang inunin mo nga, di ba? Gitudlo sa school, nga kuan, fruits and vegetables are good. Ano ba? So, mindset lang yun po, aside sa, you have to avoid, no? Feeding 2 hours before the meal, no? Haron, dili siya mawadaan o gaon. Kaya sa mo man na, busog sila, isla ganahan. Kakaon sila tamis, mawala ilang ganag real food na nga, kanang meal yun ba? Ano? Then, plus, ato ang Nerviplex syrup nga para sa bata kanang 2 years old to 12 years old, and then capsule para sa 13 and above.
1: Okay, thank you, Doc. So, unsay maayo nga kanang magpainom sa Nerviplex syrup ani mga bata, Doc? Padulong na ba siya matulog or anang buntag? Unsay imong mas ma-recommend?
2: Sa gabi siguro, kay since naman siya ay kanang murag pagana o tulog po na pagana kao, no? So, after dinner and then pagkaugma, gana lagi hapon kay siya, kompleto gihapon kayo, no? Okay. Mas nindot po ng sa gabi, no? Pwede po siya maghatag og laing nga vitamins sa adlawan, like example to mga vitamin C in ana or ang uban ana kung hinahanglan sila og iron, katong na ay iron nga syrup in ana.
1: Okay, Doc. Thank you, kaayo. So, Ma'am Glenn, maura to, no? I-try ang atong Nerviplex nga syrup para sa imo ang duha ka chikitings. Mm-hmm. Kung mahimo, before matulog mo, ipa-vitamins para ganado dyan, matulog, ganado mo kaon pagmata sa buntag. Mm-hmm. Dayon sa, para ni mo, Ma'am, ikaw, basin, ganahan po ka nga, lami imong katulog sa gabi, eh, available po na ato ang, aside sa ato ang Nerviplex nga kanaang capsule, pwede po ka mainom sa ato ang coffee corn nga malunggay, no? Diba, Doc? Kay maayo man na siya, mahatag man siya nato og maayong pagkatulog, tapos pag matapod nato kay rich man siya in fiber, so dako po posibilidad nga maayo po ang imong pagpupo, no? Gani, ako na, Doc, mag-inom ko, magsiko, ihi-ihi po, no? So, nindot po siya, kay mo tabang po siya og murag cleanse bitaw sa imo ang kidney ba, Doc? Musikitag pangihi? Minam ta sige dahan tubig?
2: Kinanglan yun ta, ana. Harun, dili ta mag-dry. Dayon, kanang dili ta mag-UTI, no? Kaya mo man na siya, mapugnan ni mo, or dili bitaw mapagawas ang mga crystals, or mga ginagmay nga bad bacteria dahil sa imong ihi, no? Kung kulang kay ka o water intake.
1: Yes, okay. So, mo na, no? Salamat, doktora, sa imo ang mga pahimang, no? Sa ato ang mga minahal ng mga tigpaminaw. O, dali gihapon ta sa imo ang Doc Choi. Daghang nag-message kay Doc Oy. Pero naay niingon dali, Doc. O, nga, good PM, Doc Choi. Maing adlaw diha.
2: Maing adlaw po.
1: Aha. Ang nag-message kay Bort. May gani kay walay ah. Uy, may hinumdum ko, Doc ba? Ay, nagisot ang abortion. May ka ng mga buntis, Doc ba? Hindot ka ino, mag-vitamins kid sila. Tugis lang i-encourage nga mag-vitamins kid sa Mega Care. No, fish oil, good. Importante ka ayo, Doc, no? Sa before and after magburos?
2: Yes, oo. Kanang, para magunin siya sa development sa baby ni mo. So, kanang nagburos, dapat naagin mo, ana, no? Kaya during development sa imong baby. Then even sa pagpatede ninyo, maayo po na nga makadede po sa imong bata ang kanang imong supplement nga omega-3, fervite, o kanang calcium, no? Importante kayo na kay mga gimo pag-form sa milk ni mo is namin na siya calcium, no? So, kuhaon ang calcium sa imong lawas, dali na ka mag-osteoporosis, so kabantay ta sa mga lula na ito, nga daghan kayong anak, nagbako kayo, agi na ng osteoporosis na sa kadaghan ng anak ni agi sa iyaa. Tapos, I don't know lang kung kumusta ang supplementation of calcium sa unang panahon, no? So, karon inig magburus, unig magpadede, dapat naka-calcium jug ka, no? Even if hapit na ka mag-mens, magtungtong na kag mga 45 and above, at least mag-start-start na po ka o calcium supplement.
1: Okay, so dili gyud enough ang milk, milk lang ta, Doc?
2: I don't know.
1: Oh, okay. So, mo to, no? Dugang na po to siya nga kuan na to, kahibalo mga higala. Akong, basin magsalig lang po ta ba nga, ay, magatas-gatas ako, okay, makakuha na ko ng calcium. Dili gyud ay naagot ay dapat mga supplements. At least dili lang siya everyday, di ba, Doc? Mm-mm. At least, bahala na lang siya o gi-alternate, Doc, no?
2: Yes.
1: Okay. Nahinom-dum po ko, Doc, sa akong anak, bago naman siyang nanganak, so ako siyang giingnan nga, magpadedi man siya, ingon ko nga, kinahanglan jud nga magkuan ka, kung walay mega-care din, ha? At least, nga naagid kay fish oil para sa imo ang baby o para ni mo. At the same time, Doc, di ba ka na mga bagong nga mga anak, muagi man na sila o postpartum depression, di ba makatabang ang fish oil, Doc? Mga depression?
2: Di ko kay kakuan, ma'am, pero though maingon siya nga makatabang siya sa health sa brain na to, no, kay kuhan man kanang makatabang siya sa sleep nimo, nindot ang perfusion sa imo ang brain, no, kay ang mga atherosclerotic plaque sa imo ang mga ugat is ma-widen siya ang imong agianan sa lumen, yang isequester ang mga bad cholesterol na sa atherosclerotic plaque, no, sa imong mga ugat, no. So makatabang siya actually og improving blood flow padong sa imong brain, no. Mm. So regarding sa depression, I don't think so. Pero kung mayong ka total overall health sa brain, makatabang siya.
1: Aha. Mm-hmm. So inana, no, salamat kay sa explanation, doc, no, aron mas makasabot pod mi ba, no. Thank you kaayo.
2: Ang mental health siguro mayong kaana sa mga buro, siguro stress sila kay na pa sila gipatutoy, mm-hmm. kapoy pa sila bago pa sila nanganak, tapos sila pa dyan magkuan sa panimalay. So siguro dapat mo step up ang father. Mandili mangani busy ang father, magkuha sa sila og katabang, no. Ang uban ana is mohangyo nga ang lula, no, ang ila ang in-laws man diha motabang sa pag-alaga sa bata or sa panimalay. Kay yana man na syempre kung stress ka, kapoy na kai ka sa imong buluhaton na mag-depression ka, no. Do nay uban nga nagyoy tendency nga mag-depression nga lahi pod na gyud pod na sila psychological problem siguro sa una pa, no. Pero kung ang ina na nga stress ka, ma-distress ra ka na, makuha-kuhaan imong stress, kung motabang ang imong husband or motabang imong in-laws or dili man gani na amoy sinaligan, no, inyo ang helper or kauban sa balay, no, nga makatabang sa pag-alaga sa bata o kanang mga household chores.
1: So, yes, Doktora Choi, insakto ka, eh, no. So ato pong i-advise pod katong mga makatabang, ang mga motabang, the best pod nga naka-vitamins pod sila, doc, para makatabang gid sila insakto pod sa mga nang gusto nang ginahanglan,
2: pwede,
1: no.
2: Pwede. Mm-hmm.
1: So kalabanan, doc, kung sa maayong i-vitamins nato sa mga ingon ana nga kana ang pang daily nga vitamins, doc.
2: Sa may vitamin C mo, ma'am?
1: Na, ako? Alam mo, itong vitamin C o zinc. Tapos, tapos, doc, buta nga lagi na ako mega care. Then, katoa pong kuan. B-complex ba? Nga kuan, B40.
2: Oh, pero kung wala lang kayo sa mga sakit, the regular vitamins lang kinanglan nila, pwede ragid ang Nerveplex capsule.
1: Aha, sige. Mayo dahi, doc, no? Wala pa po ko naka-try sa Nerveplex capsule, no, sa ato ang kana nga vitamins. Kay so far, okay naman ko sa ako ang duha nga gina-maintain. Tapos, inom pa dyan ko coffee corn.
2: Oo, kay imo amang good labi na sa imo mas pabor na siya kay naka-high blood, di ba? Tapos, taas po din mong cholesterol. So, okay yung kayo ang B-complex na to, nga B40 o Omega-3 na Mega Care.
1: Aha. Then mo nang ubanan na lang po na ako walking mga higala, no. So dilita magsalig lang sa supplements, sa ato mga vitamins, dapat nagi tayo regular nga exercise. Di ba, doc? Check ba, doc?
2: Yes.
1: Kanadyo, dapat approve gina ni Dr. Choi. Pero salamat kay doc, no, nga wala jud minimo gisipyat diri nga mo join jud ka sa atong programa, no. Oh, so mapasalamaton kay ta sa ato ang doktor, no, si Dr. Choi. Tapos mapasalamaton po ta sa ato mga mamiminaw. Labi na gitong always nga naga-join sa atong programa, naga-message diha sa atong hotline, tapos naga-message po, doc, sa imo ang Facebook nga Doc Choi, no. Thank you jud kaayo ninyong tanan. Okay, og hangtod sa sunod nga higayon mga higala, no, kini ninyong higala sa kahanginan si Buttercup sa ngalan ni Kuya Franz. Nagpahinumdum ni kanatong tanan jud. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, og kani si Doc Choi, no, Dr. Frances Bantilante, muna yung ako ang tinuod nga name. Og ako always nag-advocate nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes. And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, Heart FM. Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapunan, nakapuko po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.5.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 20 minuto bago po mag-alas 3 ng hapon. And that was a great way to welcome this segment with Ronnie Leong's Abibitaw Nimo, di ba? Akala mo lang madaming ganyan. Si George po ito, naginoktok ayaw. Hi kay 8603, greet lang natin. Nangatulog, uy, gising-gising. April, si Lalay, si JR, si March, si Shy, mula kay Wari Bars. Thank you po, going sila ng Taguluan. Amping-amping sa inyong biyahe. 5574, good night na. Oh, Mami Amy and Mayor Miles. Kay Mami Roxanne at kay Mami Marilyn. Thank you. Demsoy, dagang salamat ha. Thank you sa inyong pakikinig. It's time for us, blessing time, so the prices rise, overload. Ito na siya, paikuti na natin. Saan ba tayong barangay ngayon, Roleta? Yan na, sa mga may entry sa Get Ready. O sa mga winners din natin kanina, si Rocky Titar ng Barangay Carmen mula sa Makanhan, Marites Dumaloan ng Barangay Bayaba Zone 5, Danilo Taban mula sa Barangay Makabalan dyan sa May Parola. At yung mula naman sa Carmen din, si Maria Sheila Obenza. Ayan, dagang salamat sa inyong pakikinig. At ang aking roulette ay napatigil sa asaan? May katabi ako ngayon eh. Barangay Consolacion. Ha? Barangay Consolacion, dagang-dagang salamat sa ating mga kending boys. Ayan natin na. Ay! Aking napunot. Ay, mula sa District 2. Mula sa District 2. Barangay Consolacion. Congratulations kay Judith Carvajal. Judith Carvajal mula sa Barangay Consolacion District 2. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Oh, you better hurry up and claim your prize. Wanna remind you na 14 days lang po ang ating claiming period. Oh, ang ating location ng studio ay 5th floor FICO Admin Building katabi ng West City Central School. Nasa may Bamenta Boulevard, Ilaya Carmen. At ang ating The Prices Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 10 more minutes bago mag-alas stress. Let me play my final set. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Hinikayat ang lokal na pamahalaan ng publiko na magsuot ng face mask lalo na kapag kinakailangan lumabas ng bahay bilang proteksyon laban sa haze na maaaring makaapekto sa kalidad ng hangin. Iniuugnay ang haze sa usok mula sa mga wildfire sa Indonesia na maaaring tangayin ng hangin patungo sa ibang bahagi ng rehiyon. Ang haze ay binubuo ng usok, alikabok at maliliit na particle na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, pag-ubo at hirap sa paghinga, partikular sa mga bata at senior citizen. Pinapaiwan ng publiko na magsuot ng face mask. Iwasan muna ang hindi kinakailangang paglabas at patuloy na sundin ang mga abiso ng mga otoridad hinggil sa kalidad ng hangin. Sa pamumuno ni Mayor Orlando Clarick Sui, nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa publiko na makipagtulungan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng komunidad. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We got 8-10 minutes after 3 o'clock. Time check brought to you by Kevin Enterprises, where your peace gets more value. Isang magandang hapon po, isang mainit na hapon, isang mahays na hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. And it's very beautiful Friday afternoon. Jason Steele nagbabalik sa hapong programa. Hindi lang nagbabalik kasi galing na ako sa programa kaninang umaga. Pero literal na nagbabalik po ako sa airwaves kasi naman galing po ako sa isa kung saan. Ilang araw din ako nawala sa hapon, di ba? Ito na, nagbabalik na tayo. Siyempre pa ang ating mga music. Hanggang alas 5 po, magkakasama-sama tayo. But you know, the kind of music that will be floating. Siyempre naman, ano pa ang inyong mga plano po sa hapong ito? Mamaya nga. Oo. Sige, alam ko, merienda na agad na sa utak ninyo. Pero bago ang lahat, imbitahan ko muna kayo. Hindi sa handaan, ha? Imbitahan ko muna kayo mag-tag sa akin. Inform me that you're tune in. Tapos, eto na nga. Just in case that you got your load in you, repetin nyo na ako i-text. 0961-892-4927. 0961-892-4927. Maya't-maya ang pagpapadala ng message, ha? Ng NDRRMC. In connection pa rin ito sa ating haze. Oo, na ating nararanasan dito po sa syudad. Hindi lang yata dito sa ating syudad, kundi maging sa ating buong bansa ito. Ano, no? Sa Luzon, medyo mahangin doon. Hindi nila masyado mararamdaman kasi naramdaman ko po doon. Yung kung anong klaseng klima meron sila ron. Pero dito po sa atin, na parang wala namang ganong katinding hangin, alam mo na, pag inhale mo, swak na swak. Diba? Kaya naman, paglalabas daw tayo ng bahay, tayo daw po ay mag-face mask. Okay, mamaya ako bibigay sa inyo ilan pa mga detalye nga. So ako na bahala dyan. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Magandang hapon sa inyong tanan, mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang silpon, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 93.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM pukinoon. Hey, week 33 down 3 o'clock isaksi ang langit December Avenue saksi ang langit sa sobrang init nga niya, di ba? Ay talaga namang matindi rin yung parusang binibigay niya. Oh, by the way, sa lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga nagtatanong ng oras, yung oras na aking binigay kanina, ating sa atin ang Fresca Tuna, go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Magandang hapon muna, kina Brother Demson Robles, thank you so much for listening. And sina Ate Carla Toledo, magandang hapon din. Yan, greet lang daw, happy, happy birthday kay Vivian Pantonial. Hoy, Vivian! Vivian Pantonial, happy birthday to you! Ano pang hinihintay mo? Magpakanton ka na! Magbabongsi ka na! Birthday mo eh! Kaya lagi kong wish, lalo-lalo na sa mga nagsiselebrate ng birthdays nila, isa lang lagi yung wish ko, yung sana ay matupad ang lahat ng wishes ninyo. Okay? Yun ang wish ko para sa lahat ng mga nagsiselebrate ng birthdays. Sobrang in general, ano? Anong wish ko? Sana'y matupad ang lahat ng mga wishes ninyo. Maganda nga po sa lahat ng mga motorista natin, yung mga naiinitan, yung mga tipo pang kulang na lang, di ba? Kulang na lang, bumalik-ulik sa banyo sa sobrang init ng paligid. Mainit din talaga. Kahit na sabihin mong hindi ganun katindi yung heat index, pero parang ano no? Parang kakaiba. Yung alisangan ng paligid. Tapos sasabayan pa ng haze, di ba? Ay galing to pala to sa mga wildfire na nagaganap sa ibang bansa. Indonesia, lahat yata ng siya. Na merong wildfire na nagaganap. Eh tayo po yung nakakaranas. Pag sinabi nating haze, yung dumi sa hangin to eh. Di ba na mai-inhale natin? Nako po. Eh talagang delikado po yan. Dati ang pinag-iingatan lamang natin yung klima. Di ba yung malamig na panahon, mainit na panahon ngayon, may haze pa. Ano ba nangyayari sa mundo talaga? Ha? Kung ano-ano na, no? Noong unang panahon, wala namang ganyang haze. Diba? Haze, naku. And for another break here, magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat. Manalo lang sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life. Sa EXL lamang
2: magabuhay. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-ang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM kagayan de oro city 93.700 FM kagayon and it's Megan Trainor better when I'm dancing. Dance was brought to you by GCash. Pay online, sign to payment, secure checkouts with GCash. Pay online. Ay, sa magandang hapon ha. O, sa lahat ng mga bumabiyahe mula sa may labas ng CDO, yung mga papasok, talking about those bus drivers out there, may hawak-hawak ng mga manibela, magandang hapon. Ay, amping kanunay ha. O, sa lahat ng mga bus drivers natin. Siyempre, pag sinabi nating bus, meron din niyang ano, meron niyang kasamang PAO. Yun, no? Ang mga passenger assistant officers. Siyempre, talking about you guys. O, dahan-dahan lamang. Marami kayo pa sa hero, ha? Eh, ganun din naman yung mga van, di ba? O, sa lahat ng mga van drivers out there going out of the city and going in of the city, magandang hapon! O, dahan-dahan lang din, ha? Hinahinay lang. Amping-amping. Alam niyo naman yung mga van drivers natin, lalo-lalo na yung mga van drivers, ha? O, hinahinay lamang kayo sa pagpapatakbo. Masasaan ba, ha? Makakapag-merienda din kayo. Masa'yo dalian. Merienda? Siyempre, pasayero, ano? Masasaan ba't makakarating din sa mga pupuntahan? Hinahinay lang. Hindi naman sobrang bagal, pero hindi rin naman sobrang mabilis. Diba? Saktuhan lang. Yun eh. O, sa lahat ng mga taxi drivers ngayong oras na ito, kamusta naman ang inyong mga tiyan? Kamusta naman ang inyong mga sigmura? Ang ita na siguro merienda na, ano? O, dali na. Merienda na. Daplin gamay. Tapos merienda na. Ay, yung mga motorola drivers natin, syempre pa. O, yung mga drivers natin, yung wala sa loob ng mga sasakyan, ha? Yung bukas na bukas. Ay, nako! O, mag-face mask po kayo. Kasi nahahampas po kayo ng hangin. Lalo-lalo yung mga motorola drivers, ibang habal-habal drivers, basta yung mga motorsiklo, at kung ano-ano pa. Basta bukas ang inyong mga bintana, kayo po'y nahahampas, nakakasingot ng mas maraming volume ng hangin eh. Kaya magdaano kayo ha, mag-face mask po kayo. Kunti paalala lamang, wala po sa inyong Jason Steele. 10 minuto bago sumabit na 4 o'clock, another break is in here. Magpapalik pa tayo with more. Mga sweethearts, may ngapon sa tanan. Hapanayin sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipo lang po. Taga Mindoro po la. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 92.700 FM ka gyan the order city 93.700 FM ka gyan every 13 minutes after 4 o'clock. Gabriela, so from Cat's Eye for you. Sa last hour na the program. Hoy, isang magandang hapon po sa lahat ng mga may hawak ng malamig na inumin.
1: Bibir, ha?
0: Ako, anong klase man yan na nakaka-quench ng inyong thirst? Diba? Magandang hapon po sa inyo. I know, feeling nasa heaven ka na. Kasi nakakainom ka na ng isang napakalamig. Kung yan ba yung juice? O di naman kaya soft drinks ba yan? O di naman kaya kung ano man ang tawag mo dyan? Gusto namin pasalamatan yung sponsor namin ngayon sa aming napakalamig na iniinom. Yung tea, milk tea na dumapo dito sa istasyon. Maraming salamat kay Vera ng Lapasan. Yan, salamat ng marami sa napakalamig. Pero napakalamig na inumin pero napakainit mong pagmamahal. Yun o. Sagang salamat, ha? Okay, Vera. Thank you sa iyong mga dalang mga milk teas. Eto, magandang hapon po sa lahat ng mga sweethearts natin. Napatuloy pa rin na nag-aabang. Oo. Lalo-lalo na po yung mga tao dito nag-aabang ng ticket ng Okaraga. Ay, alam nyo ba? Pwede-pwede pa kayo humabol, ha, sa para po sa araw na ito. Para maka-avail po kayo ng 20% major discount. Nako po! Abay, gamitin nyo naman po yung QR code. Pupunta lamang kayo sa aming Facebook page. Meron kayong QR code na iscan doon. At pag nag-scan kayo, lumabas na po yung link kung saan kayo makakabili ng ticket. Pero pong hinihinging code yan para magkaroon kayo ng 20% major discount. Ang gamitin nyo lamang na discount code ay all caps, Heart FM CDO. That's Heart FM CDO. Yun na! Kanina! Para makahabol ka at magkaroon ng ticket ng Okaraga. Dito po sa CDO. Sa ano na yan? September 6 na. Diba? Siyempre, mamaya din. Abangan within the hour yung ating pamimigay ng bugas at groceries yan. Abangan natin lahat mga sweethearts. Baka naman ikaw na ang mapalad na magkakaroon ng bugas at groceries. Hoy, magandang hapon, Ate Fel. Sabi niya, wow, iba talaga hatid ng isang Jason Stiller.
2: Sabi niya, ay.
0: Na-miss ko talaga ang boses mo. Napaka-full of energy, nakaka-inspire. Wow. Ang Turok Botoys, maayong hapon sa inyong tanan. Eddie Kinya. Good afternoon, just the same. Thank you so much for listening. Sana maganda ang inyong mga hapon dyan. Alright, 4:15 at the clock. Oras at isa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magbabalik pa tayo with more. Hoy, sweethearts, patayin lang sa pagpaminaw, ha. Walang bibitaw, ha. Dito lang na manatili nakikinig sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
3: 93.7, this is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pag cellphone, aron magkabawas. Kaya aron paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM ke gaya the Auto City 93.7 Hard FM ke don lifetime Ben and Ben. This one was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa sulit 27 pesos SRP lang. Yan ang mga pinapangarap, di ba? Na mga mag-sweethearts, na mga mag-pares, na pagmamahalan, hindi natatapos, kundi ito'y pang-lifetime. Balmiana boy. Di ba lahat naman yata na magkasintahan, mga mag-sweethearts, o kaya mag-pares? Di ba yun naman ang pangandoy? Di ba? Yung tipong magmamahalan kayo sa isa't isa, o mamahalin nyo ang isa't isa hanggang dulo. Diba? Yung hanggang, kayong dalawa lang. Walang i-entrang iba. Diba? Teka muna. Shoutout muna natin ang mga sumusunod. Isang magandang hapon. Kina Hoy, kina Allen. At yun din ang Fuentes family. All the way from Hoy, Kaong Swagan. Magandang hapon po sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y maganda ang inyong mga afternoon, ha? Ha? Sa lahat ng mga nagme-merienda na sa mga oras na ito, ano mang klaseng merienda meron ka? Yan by pan? Di naman kaya, yan by kung ano yan. May sabaw ba yan? Oh, congratulations. Additional insult to injury ang tawag dyan. Sobrang init na, tapos may sabaw pa ng init ka. Ayo, ayay ka. Pero kanya-kanya kasi ng ano yan. Ng drippings at saka ng, di ba? Pagkagusto. Kung anong klase merienda yan. Magandang hapon! O, saglit lamang sa lahat ng mga lalabas ng bahay. Oy, teka muna. Itama inyo mga orasan. Oras natin, 4:31.
1: 92.7 EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
2: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
3: Excellent health, excellent life sa EXL
4: Makabuhay. Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Ano lang dito kasi naka-off yung traffic light.
0: So nandiyan ka na ngayon?
7: Dito na ako ngayon sa may bandang ano, Capistrano, yung Capistrano, papuntang saan ito banda, sa may Yakapin Street, medyo okay pa. Kung galing kang Yakapin, papuntang Cathedral, medyo slow moving.
0: Ayun na, may pasero ka ba sa oras na to?
7: Wala, ano lang, naghahanap lang ako lang medyo saan makakape.
0: Mga kape, init yun yung sinasabi ko kanina. Additional insult to injury. Hapon, kape, init. Anyway, sige, kanya-kanyang trip yan eh, ha? O, ingatan na pagmamaneho, ha? At ingatan na mga pasahero. Thank you sa yung report. HPG Jerry, small but terrible. Gabo yan!
7: Yan ang itis na sitwasyon. Magkasada ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, small but terrible. Gabo yan, para sa Heart FM, Road Traffic Alamid.
8: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Heart 92.7.
9: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Ginoon. We get 43 minutes down, 4 o'clock. It's a Predador de Pererecal. Totoo sa atin mga taga-pag-asa po, sabi. Kasi may Savior Branch. Maraming salamat sa inyo, pakikinig ang kina... Sino to? Si... Ano pa nun? Matias Testa. You know? Thank you, ha. Magandang hapon po sa inyo. Grating, kina... Arlene Abad Patriana at saka kina Ate Rosa. Yan, salamat po. Mga taga-kamamanan yan. Sana yung magandang inyong mga hapon dyan. Oras natin, it is now 4:44. Teka, pakinggan nyo muna to, ha. Guys, alam nyo bang ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since, alam mo na, naging estudyante ako at nahilig talaga ako kumain. Kaya naman, favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026. Arellano family at Balasabas family, mga taga Manzano to, sina Manzano, Samuel Maramag, o mga taga Manzano, Samuel Maramag, Crystal, kaya palagi daw sila nangikinig ng Hard FM, mga motorella drivers din, lagi naka-Hard FM. Shoutout sa inyo, at shoutout din sa may office daw nilang ANZ Fire Extinguisher Trading. Located po ito sa may NSA Phase 1 Kauswangan. Maraming salamat po, magandang hapon po sa inyong pakikinig dyan. Sana'y maganda ang inyong mga hapon diyan na pita. E oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Buno tayo, saang Dropbox ba tayo bubunon ng ating second winner? Kasi may winner na ako kayo ng umaga, so second winner ko pa lang to. Ha? Ruleta select! Ang aming studio, of course, matatagpuan po kami sa may FICO Admin Building, Momentum Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Ala, driver! Buno tayo sa Dropbox and driver. Buno tayong isa. Taxi! Hoy, taxi driver! Ang pangalan ng kanyang taxi ay Marjun Taxi! Hoy, ang pangalan ng driver ng Marjun Taxi, Prince Cyborg Bolingot! Pero tao ito ha, hindi ito cyborg. Prince Cyborg Bolingot ng Marjun Taxi. Congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, ha? Bring your valid ID. Ito yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries sa buong maghapong ito. Rocky Titar ng Carmen Hilltop Macanhan. Ulitin natin yan. Rocky Titar ng Hilltop Macanhan, Carmen. Ganun din si Marites Dumaluan ng Zone 5 Bayabas. Congratulations sa Marites Dumaluan. At si Danilo Taban ng Parola Macabalan. Danilo Taban, congratulations. Maria Sheila Obenza ng Hilltop Macanhan. Ay, nakadaugsad ka. Maria Sheila Obenza, ha, ng Hilltop Macanhan, Carmen. Judith Carbajal ng District 2 Consolacion. Judith Carbajal, nakadaugsad kag bugas at groceries. Ganun din itong bagong winner natin, si Prince Cyborg Bolingot. Valid ID lamang ang kailangan namin. Alright, 47 down, 4 o'clock. Sumayin niyo ang ating pamimigay ng bigas at groceries. Yan po ang ating The Prices Rise Overload. At ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, be back with, you know, final minutes sa ating program.
1: 93.7. Idilita po ito ng mga aklan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala ako na kayo sa sinasabi.

92.700 FM Cagayante Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Did you with Love and Hate Collide? Three more minutes before 5 o'clock. I guess that's about it for me. Marami salamat mga sweethearts sa lahat po ng mga tumutok sa akin. Mula alas 3 ng hapon. Siyempre pa, naku, huwag nyo kayo limutan ha. I-follow nyo po ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Siyempre, unahin muna natin yung Heart FM 92.7 Dash Cagayante Oro City. Sabay, isunod nyo na yung Jason Space Heart FM. Maraming salamat. At I'll be seeing you guys again tomorrow. Sabado na pala. No, weekend na pala agad. Kakabilis ng panahon talaga. Maraming salamat. Antabayan ang mamayang gabi. Siyempre pa si Harvey Stone para sa ating hotlines. Ako, abangan natin ang ating mga on-air. Yung ating mga live greetings. On-air, I should say. At siyempre pa sa ating mga Insta request. Maraming salamat. Have a great, hazy Friday sa lahat. Panayin sa magpamina dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Goal.

0: Hello mga pinanga, ang ato ang topic karong adlawa, bahin aning love that last. Kanang gugma bitaw nga mo lahutay gyud nga gugma. Ngano importante nato nitun-an tungod kay nani siya'y vital, biological and psychological necessity o pagkinahanglan nga direkta ni siya nga mopataas sa tuang kinabuhi, mopaligon sa tuang immune system defense o mopalikay nato sa atong mga brain gikan sa chronic stress. But pasabot nga, dili ta basta-basta magka-stress mga pinangga kung masabta nato unsa gyuning gugma nga mulahutay. Kung gusto ka malipayon pagka-80 ni mong edad, dapat sa edad ni mo nga 50, kung 50 ka karon, dapat satisfied ka sa imong relasyon. Dapat happy ka sa imong relasyon sa edad ni mong 50. Kay predictor na siya nga mahimo kang mas himsog og malipayon panahon moabot ang imong edad, 80 ang imong edad. Pero sa edad ni mong 50 karon, sa di pa ka moabot og 60, dili gani ka satisfied karon, problemado gani ka sa imong relasyon, ang impact ana pag abot ni mo 80, may lang pod makaabot og 80. Kay kung di ka satisfied sa imong kinabuhi, 60 kapin, 70 kapin, daghan naman kang bation, mao na daghan kang mga matay sa mga Pilipino, 71, 72 taman ang edad. So kung di ka malipayon karon, satisfied simong sa imuhang relasyon karon, si kwintang imong edad paingon sa 59, pag-abot nimo kung sinta, daghan kang balatian. Or in other words, kung ang edad nimo si kwinta karon, 51 o up to 59, satisfied ka sa imuhang relasyon, pag-abot nimo kung sinta, himsog gihapon ka og malipayon ka nga pagkatao. Pwede pa ka makadagan pinanga. Pero ang ato ang topic karon, dili lang ni sa mga edad 50 paigong 80. Kini nga tong topic karon, especially para ni sa mga batan-on, labi na katong magminyu ay na. No, labi na sa mga 20s, mga 30s, inyo ni og ato ni karon nga topic. So unsaon nato magiging happy, satisfied ta sa tong mga kaminyuon nato pohon or karon or sa tong mga relasyon karon. Mao na nay usa ka pangutana or usa ka linya before searching for the right person. Become the kind of person who is ready to build the right relationship. Sa dili pa ka mangita sa imuhang Mr. Right or sa imuhang Miss Right, kinahanglan ikaw muna ang usa ka tao nga andam mo tukod sa insakto nga relasyon. Right relationship. Ikaw mismo una ang ready. Ikaw dapat ang usa ka tao nga right or ready pag-build sa right relationship. Ang usa ka healthy nga relasyon, gitukod na siya, dili sa attraction lang. Dili magbase sa pinaka-attraction lang. Although, kinahanglan nato ma-attracta, pero ang pagkaibog, dili siya ang pinaka-foundation pinangga. Kinahanglan ang relasyon gitukod number one sa kinaiyagyod. Ikaduha sa maturity. Ikatulo, self-control. Ikaupat, shared values. Ikalima, wise choices. Ikaunom, commitment. So, diri mo sulod ang sentimentong love is more than a feeling. Nga naman sa usa ka relasyon, permero excitement, grabbing excitement. Pero ngadto-ngadto sa unahan, grabbing mang kasakit. Sa sinugdanan, murag perfect kaayutanan. Imong hunahunaon constantly ang maong imuhang gikagustuhan. Gusto ka makikstorya niya matag-adlaw? Mamiss ni mo siya bisag pila lang ka oras? Unya, dili ka makafocus, dili ta makita sa ilang mga weaknesses, no? Sa ilang mga mali, matabunan ka ini atong ma-overlook na to ang ilahang mga mali or ang ilang mga sayop nga ginahimo, dili ka na to ginatagad. And sometimes you begin imagining nga ang entire nimo nga future kamo na gyud bisag wala pa kakailag gyud sa iyahang kinaiya, di ba? Parang makaingon na gyud ka, siya na gyud ang imong Mr. Right or siya na gyud ang imong Miss Right, bisag wa pa nimo mailaila ang iyahang character, bisag wa pa nimo mailaila mahibaw e kung unsay kinaiya anin niya, unsay batasan anin niya, di ba? Then we often call this love. Ato ning gitawag nga gugma. Pero di man nga ang strong emotion, kanang grabing pagbati, wala na nagpasabot nga strong na siya nga gugma. Karong adlaw mga pinangga, natay tulo ka mga pangutana. Number one nga pangutana, am I personally ready for a serious relationship? Ready na ba ko? Personally, dili lang kay basig gitupo-tupo lang ko. Basi di ay gisungog-sungog lang ko. Basic excitement ra pud ni akong gibati sa iyaha. Basi ibog-ibog ra ni ako. Ready na ba ko personal gyud? Ako gyud ang ready. Ikaduha, unsaon nako pag-ila kung healthy ni nga partner? Unsaon nako pag-ila nga healthy ni siya nga partner? Ikatulo, what kind of foundation can make love last? Unsa nga klase nga pundasyon nga makapahimo sa gugma nga mulahutay? So kining tulo atong hisgutan karon. So number one, am I personally ready for a serious relationships or serious relationship? Hinunduman nato ang pagkaandam or pag ready. Dili ni siya number one sa edad. It is about maturity. Ang isa ka tao pwede siya nga taas na siyang edad, pero ang iyang emosyon niya wa pay buot. Dili pa siya prepared para sa usa ka commitment. Di pa siya kasaligan. Di pa nimo siya kasaligan. Ikaw mismo di pud ka kasalig sa imong kaugalingon nga saligan ka. So unsa man ang mga area nga imo ang i-ready? Number one, ang imong emotion. Kung masuko ka, magpabilin pa ba gihapong mo respeto ka sa iyaha? O base pag masuko ka, magyawa-yawa na ka. Base pag masuko ka, manglamba na ka, manglambos na ka, manakit na ka. That's bad pinangga. Dili yan matured. Ang matured, emotionally, dili lang sa edad, makapugong sa iyahang emosyon. Ikaw daw be, lambahan ka. Ikaw daw be, singkahan ka, ganahan ka, dili. Diba dili? That's the golden rule. Ayaw buhata, ang usa ka buta ngadto sa imuhang isig ka tao, kung ikaw, dili pug kagusto, kana buhaton sa imong isig ka tao sa imuha. Maog yun na ang golden rule. Kung mahimo tang ma-disappoint, disappointed ta ba? Napakiyas ang atuang pagbati, ang atong na-expect mga pinangga. Can I think before reacting? Grabe imuhang kadismaya. Abi nimo mauna ni. So ang imong buhaton, kung dili ka matured, amuria ka dayon. Magpagawas din ka sa imong mga reaction, sa imong pagbati, ipakita nimo gyud ang imong kasuko dayon o pagkadismaya ba. Pero ang matured nga pangunahuna, ang balanse nga pangunahuna, ang ready nga pangunahuna, maghunahuna sa kadaan ay hakamuriak, di ba? Kung sa panahon nga musupak ang imuhang kauban sa imuha, magpabilin pa bagkang maminaw sa iyaha? Gisupak ka niya. Magpabilin pa bagkang maminaw sa iyaha? Usahay baya pag musupak sila sa tuwa, di nataganahan maminaw sa ilaha. Sige na nag-react, di nakamuhatag og insaktong rason gikan sa ilaha. Ang seryoso nga relasyon nag-require yun na siya og emotional self-control. Pag naamanggod sa disagreement, di na mo magkasinabtanay, ang sagad mahitabo, shouting. No? Syagit. Ang uban, magbungol, silent treatment. Ang uban, maipakita ang jealousy. Ang uban, ipakita ang threats or manipulation. Diha mahitabo nga ang relasyon mahimong makapakapoy, exhausting. Maog niya itong bantayan, makakontrol na ba ta sa to ang emosyon? Dili pa gani, di sa ta magtuga-tuga og commitment, dili sa ta magtuga-tuga og enter og relasyon. Diba, usahay, mag-observe ta, uy, makakontrol ba siya sa iyang emosyon? No? May kita mo observe sa to ang gihuna-huna nga panguyaban baron. Pero ang pangutana, kita ba nag-observe sa tuang una, sa tuang kaugalingon? Naana ba tay emotional control sa kaugalingon? Ay kung wala, di sa tamag paibog-ibog, di po tamag ibog-ibog. Nga naman, kay kung mukumit ta o nadidita ready, dungag-dugang lang tang problema sa atong community. Tama or tama kayo? Dapat gani pinangga, before ta mo sulod sa kaminyoon sa mga relasyon, dapat natay certificate. Unsa nga certificate, Doc? Certificate of Emotional Adulthood. Ayan ha. This certifies that you have successfully managed to, number one, not yell when irritated. No, certified ka nga, di jud ka mo syagit kung nasuko ka. Kaduha, listen without planning a counter-attack. Namagoy uban nga naminaw para mutubag, para mo counter-attack, dili kay para mo sabot. Yun ang problem. Ikatulo, this certifies that you have successfully managed to reject the urge to use the silent treatment. Diba? Lami kay magbungol-bungol dayon pag mag-away na. Then certificate, ibutang dito dayon. Awarded for choosing peace over being petty. Keep it up! Kanang petty mga pinanggabang, gagmayang butang mo igipadako. Nya dili ba yan na importante kaayo? Dito ka nakafocus sa mga dili importante. Agree mo mga pinangga nga dapat na i-certificate? Dapat ganin na i-certificate sa Certificate of Semi-Emotional Maturity. Oo. Oh. Unya na po Certificate of Emotional Adulthood. Oh, ayan ha. Para yun, klaruhay pinangga. Kasabota dapat sa kondisyon sa tong pangutok, sa tong panglawas, sa tuwang needs, sa social needs.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: It's Emma Gwan.
2: Basta healthy, happy!
0: Ikaduhang sign nga nanatay personal readiness. Andam na gyud atong kaugalingon. Panahon nanatay or ma-emphasize na ang self-responsibility. Mahimong responsable na tas tong kaugalingon kon ang atong kalipay dili mag-agad sa ato ang sitwasyon. Pananglitan ang imuhang stress sa imuhang trabaho, ayaw buthi ang imuhang bana or asawa o ang imuhang mga anak o pamilya. Ayaw. Dili man to responsable sa imuhang pamilya nga na-stress ka dito sa imuhang trabaho. Imuhag yun ang kaugalingong accountability. So dapat i-practice nato mo open ta, no? Open for communication, nga moingon ta na-stress ko sa trabaho karon. So, hinahanglan ko medyo kanang hilom, mag-cool down muna ko. Okay ra ta ani gyud, by God's grace, okay ra gyud ni. So, dapat open ta, magpahibalo sa to ang mga family o sa to ang mga bana or asawa nga na-stress ta. Dili kay singkahan nimo imuhang bana, singkahan nimo imuhang asawa tungod kay na-stress kasi mong trabaho. Ayaw, that's not good. In other words, makakommunicate ta bisag naata sa kasuko pero naagihapoy respeto atong ipakita. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nga anong kinahanglan nato adlaw-adlaw o mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, o nagtrabaho sa normal nga pag-repair o recovery sa cells o tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig. Panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinanga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pagani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pagani, i-diabetics patagani mga pinanga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duolta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Usa sa mga parte nga being nakay responsable sa imong kaugalingon or self responsibility is ang paglikay sa pagmanipulate. Ang pulong manipulate kanang i-take advantage nimo ang imuhang kapares, ang imo isig katao. Ang manipulation sagad is deceptive og unfair nga mga pamaagi, mga taktika. Likayin asya, likayi ang pagsyagit, likayi ang pagbungol-bungol. Kinahanglan natay self-responsibility. Responsable nimo nako, nato ang atong mga pagpili, ang atong mga reaksyon, ang atong emosyon, ang atong mga sayop. Responsable nato na tanan. Dili nimo na ihapak dito sa uban. Pag imo na siyang angkonon, imo na siyang giila nga responsable na nimo tanan, then nagpakita lang na siya nga matured na ka o ready na ka sa usa ka relasyon. Para mahimong ready, dapat kabalo na ka sa imuhang identity, independent identity, internal foundation nimo pinangga ba? Unsa ang imong values? Unsa man ang values na to? Kanang imuhang core beliefs nimo o mga principle na kay tinuuhan, na kay gituuhan, na kay mga prinsipyo nga mag-guide sa imuha kung unsaon nimo pagkinabuhi. Makahimo kapag desisyon. Bisag wala imong bana, makahimo kag desisyon. Kay kabalo ka unsa ang right or wrong. kabalo ka on sa imuang mga gituhan, mga prinsipyo. Kabalo ka on sa ang pag-treat sa ubang mga tao. Mao na siya, kung may ngong tag-identity, mao na siya ang imong value, mao na siya ang imuang internal compass. Kung barko ka pa, kabalo ka, asa ka pa ingong bisag ngit-ngit kayo ang dagat, dako kayang dagat, madagko ba nagbalo, nagbagyo ba, naglinaw ba na, dili ka mawala tungod kay naa kay compass. Bisag unsay mahitabo si imong kinabuhi, kung imuhang gitun-an pag-ayo, ang imuhang internal foundation, ang imuhang values nimo, ang imuhang core beliefs nimo, mga principle nimo, naanak ka niini, mao na siya ang mag-define, maghulagway, magpapaila sa imuha, unsa gyud ang mas importante sa imuhang kinabuhi. Dapat kabalo ka ana tungod kay di nimo may bawaan asa gyud ang importante sa tuma kinabuhi kung wala tay values nga nag-reflect sa ato ang identity sa imong pagka ikaw. So importante ang identity ha, kay ang uban baya magpakitang tao pero lahi sila kung walay makita nila. Kung sila ra diha ang tinuod nga pagkatao kung kita ra gyud. Walay nakita nato, diha makita unsa gyud ang tinuod nato nga mga kinaiya. So when we say pagkatao, identity nimo wa na siya nagsalig sa imong boyfriend, girlfriend or spouse nimo tungod kay it is your deep sense of self. Ikaw na siya. Dili ka mo bigay dayon nga mawala ang imong pagkatao tungod kay nahigugma ka sa iya. No, but pasabot infatuation na ang klase nga gugma, ang tinuod nga gugma na kay self-worth. Tagai og kantidad ang imong bilih, ang imong kaugalingon, ayaw dayon og sugot, ayaw dayon panguyab, ayaw dayon og bigay. Ayaw. Kay nganuman pag mubigay ka dayon, wala kay identity, wa nimo masabti imong kaugalingon. Og mo reflect na siya sa problema later on. Ato ana may sugutan sa sunod nato nga series, kasi series ni mga pinangga, no?
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Aminado Mato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, tanan nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nining nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Pag-tek ko sang kanang bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik kanang akong lawas. Makahila ko po siyang kanang akong dibatiag. Sulod siyang tatlo katuig, pinag-uwi sarili ko kung hindi tungod siyang X Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Ganun karoon na pasalamat ko nagbalik ng kanang akong lawas. Salamat. Salamat pa ko kay nagdugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sa nangabulong. Salamat na sir.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlok kayo ko kay kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week nawala na katumbo bukol, sir. Nag-quizlid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: It's
3: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Usa sa akong struggle kaniya to, maong pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pag-take og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini, mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Elma
2: Kumay. Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Ang tinuod nga timailhan nga andam na ka sa usa ka seryosong relasyon wala nagbase sa imong edad kundili sa kalig-on sa imong pagkatao. Ayaw tuguti nga ang imong emosyonal nga kalipay magdepende lamang sa pagtagad sa laing tao. Kung ikaw mag-inusara, diha makita unsa gyud ang tinuod nimong pagkatao. Mo na importante kaayo ang long observation before ang engagement. Obserbare sa gyud ang tawhana. Ang word for today nagsulti sa Galatians chapter 1 verse 10. Kay nagaapas ba ako karon sa pag-uyon sa mga tao o sa Dios? O nagapangita ba ako sa pagpahimuot sa mga tao? Kay kon nagapahimuot pa ako sa mga tao, dili unta ako mahimong ulipon ni Kristo. But pasabot mga pinangga, ang Galatians chapter 1 verse 10 nagsulti nga ang una gyud nato nga identity diha sa ato ang manluluwas, diha sa Ginoo gyud, diha sa imong creator mao gyud ang pinaka basihanan sa imong pagkatao. Dili di ay nato maayo isiguro number one ang tao kundili ang imong relasyon dito sa Ginoo. Unsa ka sa Ginoo? Kini ang timan-an nato mga pinangga. You are already a complete beautiful creation sa Ginoo. Unique og naay dakong bili. Ayaw gyud pangitaa ang relasyon para lang mahimo kang kumpleto o para punon ang kakulang sa imuhang emosyon. Kung mo sulod ta sa usa ka relasyon, make sure andam na ka nga tad-on nimo ang imuhag yung kinatibuk-an, ang stable or balance na og matured na gyud andam na nga kaugalingon para sa laing tao. Atiman na ang imuhang kalinaw. Handle your anger with respect. Panahon na kaskasoko, magpabiling ang respeto gihapon. Dili na to, dali-dali yun ang pagsulod sa seryosong relasyon kung ang atong pagkatao wala pa na angkla, wala pa na anchored, or na konekta, na higot sa insaktong values o paghigugma sa ato ang creator, sa atong Dios. Karon nga adlaw, atagi og mubo nga panahon ang pag-reflect or ego nga panahon sa pagpamalandong sa imong kasing-kasing. Ampingi ang imong kasing-kasing pinangga. Padayon sa pagtubo sa imong personal goals og i-commit ang imong dalan ngadto sa Ginoo. Stay strong, pagpabiling ligon sa pagtuo og padayon sa pagpalambo matag adlaw. Daghang salamat og i-bless ka sa Ginoo. This is Doc Bray Palangi, magaingon ang grasya kalino sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: It's
10: this song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko, partikular sa mga senior citizen laban sa mga individual na nagpapakilalang empleyado ng ahensya upang makapanloko. Ayon sa DSWD, may mga nagpapanggap na naglilista umano ng mga senior citizen para sa social pension program at hinihiling na ipakita ang kanilang mga alahas at iba pang mahalagang kagamitan. Nagresulta umano ito sa ilang insidente ng pagnanakaw. Nilinaw ng DSWD na wala itong isinasagawang door-to-door na pagpapalista para sa social pension program at hindi rin recruitment-based ang naturang programa. Pinapaiwan ng publiko na huwag magbigay ng personal na impormasyon o magpakita ng mahalagang gamit sa mga hindi otorisadong individual. Agad ding i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang gawain. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Angelica Escott, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. May newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Magkabuhay Plus meron palang Moringa or Malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Heart FM Time. It is now 4:56.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:12. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:25.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Rosalie Alparo, 55 years old, Pondal City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako nga kamot. Bukong panit init. Mahikapan ko na ang ako nga tinae tungod sa kanipis. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akong mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 capsule. Tubong o himsog na ang ako nga lawas. Makaobra na ako. Makapanilig na ako. Makapanglaban na ako.
1: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7 Heart FM Time. It is now 6:10.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:27.
1: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
2: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplement that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
3: Excellent health, excellent life sa EXL
4: Makabuhay!
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:41.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong ang gibati sa una?
2: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa asa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung madala pag silpon, araw magkabawas. Kaya araw paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon. Hey, weekend, 15 minutes after 7 o'clock. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras natin sa atin ng GCash Pay Online Sanctuary Payments. Secure checkouts with GCash Pay Online. How are you, mga sweethearts? It's a weekend. It's a beautiful weekend. Siyempre, Sabado ngayon. O Saturday. Di ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Saturday or Sabado. Pag-combine na natin, Saturday today. Ano pa nga ba? Eh, wala na naman pasok yung mga estudyante natin. Ano? Kasi Sabado. Well, hindi naman lahat. Ha? Kumusta naman ang inyong mga weekend so far? O kumusta naman ang inyong araw ng Sabado so far? Ang inyong Saturday morning, I should say. Ha? Eto na, Jason Steele, ang inyong kapiling until 9 o'clock. The weather is kind of fair. Di masyado matinding init, ano? Mukhang magiging maganda yung sikat ng araw sa araw ng Sabado. Labaday, as we call this one also. Para sa lahat ng mga may break sa trabaho, hindi sa relasyon, ha? Pangit yung break sa relasyon. Break muna sa trabaho at saka sa mga schools. Labaday tayo. Magbabad, magkuso, magbanlaw. Yan ang mga gagawin. E thanks so naman ako habang hindi pa kayo nakakapagbabad ng inyong mga labunon, ha? O, dali na. 0961-8924-927. Otro, that's 0961-8924-927. Ano man ang plano ninyo para sa araw na ito ng Sabor Day? Samahan nyo ako muna. Ano, sa inyong mga gagawin dyan, ako din ang sasama sa inyo with the kind of preparation that you will be doing. Okay? Sige na, saglit. Mag-commercial break muna tayo, ha? Magbabalik tayo with more. Napakaganda ng umaga ng Sabado. Kaya naman, sweetheart, uy, padayon lang sa Magpamino. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat tag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
10: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
9: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
11: Kaya EXL Makabuhay.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM ka gaya Deora City 93.7 Thunder FM ka gaya Navy ka 32 minutes after 7 o'clock Salos That was the orbit By the way, ang oras yan atin sa atin ng Big Shot Hot Dog Kagad pa lang, panalo na Magandang umaga po sa mga sweethearts natin mula sa may Upper Carmen Kumusta po kayo lang dyan? Sinalalang ng Zone 10, Upper Carmen. Oh, magandang umaga po. Ha, tagal siya naman, sabi niya. So you're back up from Manila. Sabi niya, I'm listening in now. Na-miss daw nila ang ating warm modulated voice. Wow, magandang umaga po. Walang salamat. Sa lahat naman, nagluto na kanila mga pamahaw. Good morning. Sige lang, padayon ha, sa pagluluto. Oo, mga ginagawa niyo sa labdan yung mga bahay ngayon. Alam ko, may mga nagluluto na ng kanilang mga pamahaw para sa entire family. Ayan, magandang umaga. Iba naman sa inyo, hindi ba lang nagkape. Nandun na agad sa may laundry area. Sige, nakaupo na. May magkape muna. Mahausa. O, kaon sa pilakapan. O, din naman kaya, kung meron ng almusal, mag-almusal ka muna. Kasi alam mo na, pag nagsimula ka na magbabad, o, huwag kaya magkuso. Naku, tuloy-tuloy na yan. Eh, alam niyo naman, kapag ka blockbuster, o kaya sobrang dami ng mga lalaban mo, ay talagang tatagal yan ng mga ilang oras. Di ba? O kaya, kain muna. Iba. O, kapag ka may laman ng inyong mga sigura at mga tiyan, kapag ka nagtatrabaho ka. Ganun yun eh. Magandang morning sa lahat naman nag-travel, sa lahat ng mga nakasakay na sa kanilang mga sasakyan. Sosyal, diba? May sariling sasakyan. Pero yung mga, pasahero na nasa mga bus, magandang umaga. Sa lahat ng mga nasa van, magandang umaga. Sa mga nasa motorella, good morning. Nasa mga taxi, magandang morning. Maraming tiwai sa inyong pagpamina. Lalo na sa mga drivers, ha? Amping kanunay. Dahan-dahan lamang sa magda-drive. 7:35 on for another break here. Magbabalik pa tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Ako po si Jason. Ito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
5: Kevin Enterprises.
4: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
6: Where every piso gets more value.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, you better check your watch. It's time right now. We get 45 minutes after 7 o'clock. Times are brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulat. 27 pesos SRP lang. The honey iced tea. Ah, yeah, that's baby Manster. Sige lang, sayaw nyo lang, ha? Iba naglilinis sa mga bahay nila ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Sabayan nyo ng konting kembot, ha? Habang naglilinis. Para hindi halatang, alam mo na, oo, busy-busy ka sa paggawa sa mga gawaing bahay. Akala nila nagsasayaw ka lang, pero hindi nila alam. Ala, sige pa na yun. Sa paglilinis, di ba? Ay, magandang morning! Salut! Para pong sa lahat ng mga masisipag na mga ina ng tahanan ngayon na naglilinis na, good morning! At salut! Para pong sa lahat ng mga tatay na pinaglalaba ng ina ng tahanan. Sino daw ang mas masipag? Yung nanay na nagluluto sa kusina o yung tatay na nakaupo na sa santambak na labada? Mas na siguro si tatay, ano? Tay! Ano? Sige lang, patuloy lang, ha? Sige, kuso-kuso niya. Oh, pag may dumadaan tao, medyo, ano lang, yuko ka na lang. Tapos, tatayo ka ng konti. Kunyari, nag-i-stretching ka. Tapos, pag wala lang tao, sige, balik ulit sa labahan. Pero hindi dapat kinakaya ang paglalaba, ha? Dahil isa po yung napakagandang, diba tao dito, task. At isang napakagandang ugali. Oo, yung maglalaba tayo, lalo-lalo na, hindi porket lalaki ka, hindi ka maglalaba. Diba? Oh, dali na, laban na! Yung mga lalaki pa naman pag pinaglalaba mo. Hoy, sugdi na ba ang paglalaba ba? O niya nalagi. O niya na pagdulom na pag wala na itaw. Diba? Good morning, happy Saturday. Kina Roxanne Baja, Laura Versacala. Good morning, kina Wilma Osorno. Hoy, good morning, kina Candy Ato, ha? Kina Mercy and Diamond Sueto. Magandang umaga na. Kina Nino and Isabel Bagdong. Marisa Druin. Kina Leila Raz. Lidia Sususko. Hey, good morning, Lorna Bismanos. Menard Tismo. And kay Samuel Mosqueda. Magandang umaga na. Hey, Charo. Dumalagan, ha? All the way from Aramag, Bukidnon. Good morning sa inyo. BBQ Family. At saka kay Mami Mariling Gonzalez daw. Magandang umaga. Naghang tiway sa walang sawang pagsuporta. 7:48. Saglit lamang, ha? Mamaya may bisita tayo. Mamaya ko yan ang susino. Standby lamang mga sweethearts, ha? Marami pa mga music ang sasa sa inyo. Kaya naman, panayon lang sa Magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.

0: Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.